0: siyakhala ngiyamakazi uhulumeni ezivula intambo kusho mina hayi wenyeza kanyami amasavula intambo uhulumeni kanti nganginamuka noma vele umuntu amthathe nje ambhaye phakathi wanyuwe engatholi lutho
1: no sezwa baba esibuhlungu
0: yabonga makhaphileke mlamu wami
1: ya sibuhlungu baba siyabonga kakhulu angithathe ogcina cause FM sawubona Ukhosi FM hello. Oh, ngathi asibambani ngithatha omunye. Ukhosi FM sawubona?
2: Manje umane.
1: Unjani?
2: Ngiyaphila unjani?
1: Ngiyaphila. Sikuphi TV nje njengoba ungalele?
2: Yabona, uyabona futhi uma ngabe adulalela omunye umsakazi.
1: Mhm.
2: Eqala uhlelo lakhe.
1: Mhm.
2: Bese ngena omunye umsakazi. Ungalali uphinde umlalele ayi suke khompo ukuthi naye lo msakazi lo suke ngena ngaleso sikhathi usuke uyabona indlela ongene ngayo iyona ke impela evele yenza ngaphelele umthongo ngoba bese ngiqala ngiphatha umthongo mina ya ngezwakala bafuthi futhi ngelinye ilanga abaphathi ke bonikeza ithuba nisakaze kimi ya italent elikhona ikhona into esizwayo la isuke yenza ukuthi singalali
1: hawo siyabonga kakhulu bhuti wami siqhubeke ke sibe ndawonye koze kolabulalelo hora
2: yebo ushumi lwakaxaba okhukhu emashabathini bengimlalele noClarice
1: ehe
2: Ya, akunankinga futhi nginawo.
1: No sibonge mahlabathini isikhathi sakho njengamanje 28 minutes past 3 o'clock. Ngithe sifuni noma ngifuna kahle kahle ngisho kanjalo. Sikhulume ngempilo nezifundo zayo lempilo le ukuthi sizobe sikhuluma ngani ngizoyidalula kungekudala kodwa ke engifuna ukwenze wena njengamanje ukuthi ubambele lo point okokuthi kona lokho esongena kukona ikona lokho esokhuluma kukona ongakwenza njengamanje ukuthi uthathe inamba yami khona uzokwazi ukuthi nawe ufake uvo lwakho inamba yami ya WhatsApp 079 1639874079 1639874 noma ke uthathe ucingo lwami khona uzokwazi ukuthi ngishayele ku 086000 2437 086000 2437 so ngena kwingxoxo yethu namhlanje kuze kuse kungidala

Untanhla Mafu uthi ngifuna uMandela. Ungangifoneli ngiyaphangela ngoba mina ngiyifunela uMandela. Uma ngabe uyofuna uMandela namhlanje ngithemba ukuthi uyomfuna kahle uMandela. Umtholeke futhi naloyo Mandela omfunayo. Siyazi ukuthi mesikhuluma ngoMandela. Sikhuluma ngamaChingChinga, amaChankura, inyuku, imula. Isikhathi sakho njengamanje 32 minutes past 3 o'clock. Uhleli koze kusigama lami nguneliswa wakamhlongo. Ngithe ngifuna sikhulume ngempilo nezifundo. Zempilo. Kade ngihleli ke kuleli viki ukuyibona lento le yokuthi uvele ufike lokujula nje. Uhlale phansi ube nengxoxo nawe, ukhulume wedwa, uvele nje ufikelwe ukujula. Bengihleli ke namhlanje, hayi namhlanje ezinsukwini kuleli viki leli, ngavele ngafikelwa ukujula ngathi le ngifuna ukuyixoxa kwikozeku. Sengifuna siyidalule siyixoxe kwikozeku. Sekulokujula kwami ngicabanga ukuthi uma ngabe ukhula ziningi izinto odlula kuzona, ziningi ke nezinto obhekana nazo, ziningi izinto oyibonayo, ziningi izinto ezenzekayo empilweni yakho. Uma ngabe udlula kule zinto lezi noma uma ngabe ubhekana nale zinto lezi, khona izifundo ozifundayo kulezo zinto lezo. Lezo zifundo ngezinye izikhathi zinhle, ngezinye izikhathi azikho zinhle ngaleyo ndlela leyo. Kodwa lezi ezingekho zinhle ngaleyo ndlela leyo, kukhona istori esikhona emva kwaso leso sifundo leso. Ngifuna ukwazi ngalokho ke namhlanje ukuthi khona isifundo sifundile empilweni esingesinhle, noma isifundo osifundile esingesinhle mhlambe usifundiswe ukuthi khona into odlule kuyona kwaba nestory. Ngifuna ukwazi ngaleso story ke saleyo nto leyo oyifundile empilweni esifundo esingesinhle, kodwa ke sihle ngoba usifundile leso sifundo and ngeke uze usiphinde futhi. Ngisho noma mhlambe istory sakhona senza ukuthi kungabi kuhle, ngifuna singene kusona leyo nto, noma singene ekuyixoxeni leyo nto. WhatsApp wami 0791639874, 0791639874. Noma ke ungakwazi ukuthi ungishale ucingo ku 0860002437, 0860002437. Neliswa uthini na? Ngithi sikhona mhlawumbe isifundo sifundile mhlawumbe njengesifundo sokuthi umngani kumele ungamthembi, noma abantu kumele ungabathembi ngoba khona umngani owamvulela isifuba. Ekumvuleleni isifuba, hayi, usuzwe indaba zakho kwabanye abantu. Wafunda leso sifundo esingesihle sokuthi hey, mhlambe ngezinye izikhathi izinto kumele ngayinikezi noma ngidalule kuwo wonke umuntu, ufune ngibe nabantu abakhethekile engidalula kubona lezi zinto lezi. Nanokuthi futhi awuthembi wonke umuntu. Isona sifundo sifundile leso. Indlela osifunde ngayo ayinhle, kodwa ke usifundile leso sifundo nonetheless. Noma mhlawumbe ufunda isifundo sokuthi abantu osebenza nabo akusibona abangani bakho. Ufunde mhlawumbe lesi sifundo ngokuthi emsebenzini khona okade usebenza naye wacabanga ukuthi hawu mina naye so chomza, ngiyakwazi ukuthi ngimtshele iy'nkinga zami, ngiyakwazi ukuthi ngimvulele isifuba naye. Hayi kwichichi, usuzwa iy'ndaba zakho seziza nabaphathi beza kuwena ngey'ndaba zakho, kodwa uyazi ukuthi iy'ndaba zami lezi ngitshele usibanibanibani. So abaphathi bazi ngenxa yasibanibanibani. Wafunda leso sifundo-ke lapho ukuthi lesi sifundo lesi engisifunde la ukuthi umuntu engisebenza naye akusiyena umngani wami. Siyasebenza nje, sisebenze ndawonye, kube mnandi kube nje aya. Uma ngabe sisebenza siyishiye lapho futhi into siyiyeke lapho into. Ngifuna ukwazi ngesifundo owasifunda, mhlawumbe owasifunda kanzima, khona okwenzeka ukuze uze ufunde leso sifundo leso. Uwona mbuzo engikubuza wona loyo namhlanje. 0791639874, 0791639874. Isiphi isifundo osifundile wasifunda kanzima? Ngifuna ukwazi ukuthi sithini ke futhi nestory sakho sokuthi uze ufunde leso sifundo leso. Uze usifunde leso sifundo sokuthi lalela, lalela, lalela, lalela indaba zakho ungayifafazi kuwo wonke umuntu emndenini. Lalela, lalela, abantu basemndenini akumele bazi ukuthi uhola malini. Wasifunda kanjani leso sifundo leso? Wasifunda kanzima empilweni? Ake ngizwe ku WhatsApp wami 0791639874, noma ungangishayela ucingo ku 0860002437, 0860002437. Mhlawumbe wena emndenini unakekela wonke umuntu, wafunda isifundo sokuthi yazini lento yokuthi nginakekela wonke umuntu, ngicabangela wonke umuntu, ngeke kuze kwazi. Ngoba mhlawumbe wanakekela wonke umuntu emndenini, wangaba nento yokuthi uyinakekele wena, uyithande wena, uyithengele wena izinto. Manje usiyabona ukuthi anginalutho, akukho enginakho,
kodwa ngiyabona ukuthi lokho enginakho kuya kuwonke umuntu ngafunda leso sifundo sokuthi yes kona kuhle ukuthi unakekele umndeni kodwa nawe kumele uyicabangele yini le yakwenza ukuthi ufunde isifundo empilweni leso sifundo futhi wasifunda mhlawumbe ngendlela ethe kubanzinyana ake sikhulume ngayo ku WhatsApp ungishale nocingo ku 086000 2437 zwe thatha ke incingo kungekudala

0: AJ Mafokati, uthi ithemba phambi kwakhe neSTC, Tellerman Oxlade bebethi come over 2.0 lalela. Uma ngabe khona umuntu ozokufonela njengamanje noma namhlanje noma this weekend, akutshela ukuthi come over. Uyicabangisise leyo nto my sister ngoba hey le weather le. Asifundi thina uloko esithwala next year kumele sihlanganise inini for inini. Ngiyasho nje isikhathi sakho njengamanje ukwara 2-4 uhleli koze kusigaba lami Gundeliswa kamhloko. Sikhuluma ngesifundo owasifunda ngendlela enzima empilweni. Siphi isifundo owasifunda kanzima empilweni? Mhlawumbe wafunda isifundo sokuthi lalela. Hey, ungabomthemba umuntu ngoba umuntu awumconfirm mina ke noma uzothi wena. Wasifunda lesi sifundo ngoba ungitsheleke ngestory sakho okokuthi uzufunde leso sifundo. Kwakwenze njani? Khona umuntu owumthemba wabona ukuthi aye abantu kumele ungabathembi noma mhlawumbe wafunda isifundo sokuthi njengomuntu kumele ungabi nalenhliziyo le yabo yokuthi ube nice too much. Ngoba waba nice too much abantu bayibona lento ukuthi lo ukulunga kwakhe sizokuthatha sikusebenzise ngendlela esifuna ukusebenzisa ngayo. Isiphi leso sifundo wasifunda kanzima empilweni? Wasifunda kanjani futhi leso sifundo owasifunda kanzima empilweni? Iwona mbuzo ke engikubuza wona loyo njengamanje. Ake ngithathe incingo ngizwe cause FM sawubona.
1: Yebo, mamso.
0: Yebo, unjani?
1: Ngiyaphila njani, mamso?
0: Ngiyaphila nami.
1: Hayi, siyaphila. Sorry, bengisazama ukuvala le red.
0: Ngiyaphila.
1: Eh, wemamso ngula Mnambithi ezakheni nomi.
0: Yebo, Mnambithi.
1: Eh, uyazi mina isifunde engasifunda kanzima. Ukuthi umuntu owazima uvala akha akuhloniphi futhi akasoze azakuhloniphi.
0: Isanzima leso.
1: Ehhe nga khona khona i supervisor kwamanye ama security engangiyazi sisebenza sonke nayo ngiyakhulumela omunyu umunyu mfana ke nje ke wasendaweni khona lokushini uyazi ukuthi wathi efika eno 2 days efike kubantu angabazi abengeke abazi ukuba ngimfaka ngakhona wayehlala ngami uyabona lento na nelisa umuntu uma ezokufica uhlonishwa abantu abangakwazi kanti niyakwazi uyafise ngathi nabo bangakuthatha ngalendlela futhi kuyamcasula nje lokuthi labantu bayahlonipha abakwazi nafise ngabe hayi ukuthi nimhlonipha nje ngoba nimazi and bazama ukungixoshisa ngaze ngaphuma khona emsebenzini sikifike kunyezwa abantu engibafakile nje into engayibuka nje yazi ukuthi umuntu noma ngamkhulumela kodwa mani ngazani ningazani nje hayi angeke azizokuhlonipha. Ngiyabonga onelisi.
0: Ngiyabonga kakhulu. Yey, samnandi leso sifundo. Sanzima futhi khona lento abantu abayishoyo kwi-business ukuthi esikhathini esiningi abantu abakusupportayo uma ngabe kwi-business yilabo abantu ongabazi, yilabo abantu oqala ukuhlangana nabo. Laba abantu ophila nabo kade uphila nabo ave bengakusupport. I think leyo nalesi sifundo lesi into efanayo leyo ukuthi abantu abakwaziyo ave bekuthatha kancane bese bebona abanye abantu bekuthatha seriously baba nalento yokuthi hayibo usibani mani mani uthathwa seriously kanjani ngithatha umuyi cause FM sawubona
2: sawubona mntwana
0: yebo unjani
2: ngiyaphila sisona
0: ngiyaphila nami
2: cha ke kuvumele umuntu mami yabona ke nokhuluma ngayo ukuthi abantu abakwaziyo bakuthathela phansi uma ngabe wazinto mina ngabona ke ngiyenza ama 15 lapho ndawo inkono lokwangibiza ngawenza ngawenza manje ngiqedile kwafika omunye wabuza wathi enzoba kwathi enzoba usabona wathi hawu kanti naye khona kwazi hayi ngiyakutshela manje mani wayesengibiza ke kade bizwa abanye abantu ukuthi bemenzele bamosha ukuthi angizokwenza ngiqedele ngase ngithi hayi ngeke ngiphumelele ukwenza umsebenzi eminye umuntu ngoba ngasenzile vele ukuthi uthe manje mani cha isifundo engasifundayo manje mani esokuthi empilweni ufuna ukufunda ukuyimela ungalokho yama komunye umuntu njalo ngoba mawena komunye umuntu uthi noma uwenze ezinye izinto ezinhle akayibali izinto ezinhle usala nje lokho ebalokuzi njalo ku hayi lokho nje cha
0: hayi uqinisile
2: kumnandi kakhulu sabelo kwaphelezi lo umuntu wase
0: ngibonga kakhulu sabelo ukhosi FM sawubona
3: sawubona
0: yebo unjani.
3: Oh, sungithathile kanti. Babuncanana.
0: Yebo baba.
3: Yeah. Hey. Thola isifundo lokuthi uma umuntu umenzele ukuhle womenzela na ukuhle njengoba khona umuntu angenzela ukuhle engangasi ngqashwe endlini lesa sikhathi sidala wafika umlungu wathi ucela umuntu okwazi ukushayela idlola akazi ukuthesta ngoba ubhizi uthutha heal ufuna nje umuntu wakwashayela idlola abantu babe baningi ngase ngisukuma kucangathanye mina ngikwazi ukulishayela hayi bahla kwase kuhlakazekwa sengithole ukuthi ngalishayela idlola kodwa manje into yami ekuhlayo ukuhlehle kuba ngingena esikalini angikwazi ukuhlehla ngale nqola ende kakhulu wasuka lo mbhemu wathi eyi angusize mfowethu ngikuhlehlisele ngoba lo mlungu uma kwakubona uyashayana uzophela kushayela umlungu akuxoshe kabuhlungu wangihlehlisela wangikhombisa ukuthi ukuhlehlwa kanje kuhlehlwa nje hawu ngaze ngajwayela-ke ngaphuma nelulike sengihambise idini yonke into asetshole ukuthi umuntu uyakusiza uma ungamasi kodwa lo owayengasi wavele wabalekela kuhle lapha wangayingena indaba yami wathi wayelishayela pha idlunti namanga watshela bonke abantu kodwa manje wangimeka lo wathi hhayi cha uyakwasi impela ngoba ngangikwasi ukuya phambili ngithwala impahla oba kuba kunzima uma ngakwazi uyishayela imoto eyithukayo ukuhlehla usungena esikalini manje ngenhlahlo lomlungu wayengekho esephumele wakhuluma lokho zinganede ngavela wangena emotweni wahle ihambelake wangisiza umfokashanta angikhohlwa nanamhlanje engiyibona umuntu okusizakho umuntu ongamasi njengoba kadesho nje ubonga lmihle
0: ngiyabonga kakhulu baba. Hey, hey, awu kodwa yini ke kodwa ke le? Funeke sike sikhulume ngelinye ilanga ngolunye usuku lento yokuthi yini le enza abantu osondelene nabo bengakwazi ukuthi bakufisele into enhle noma bakufunela into enhle noma uyabona bafune nje ukuthi wenze izinto ezinhle. So ke sikhulume ngolunye usuku. Angithatha ukugcina cause iFM sawubona. Ukhosi FM alo?
4: Njani uMzamo?
0: Yebo, siyaphila njani?
4: Khona eMzamane, asifunde mina engasitholayo. Ngasithola elokhuzene emgwaqweni ngoba ukho ndawo eyayinakho, eyayikade iqeda abantu ibanakho. Bengena ngaphansi kwama truck, ngase ngiyahamba ke mina ngiyothandaza khona. Bangishiye ngithandaza khona ngenzela ukuthi ingozi iphele. Waqhamuka enye imoto, yafika imoto yama. Babesa kimi ngisacimezile ngajalo ngisaguqile ngase ngiyayithulela ngase ngiyathandaza ngiyaqeda base bethi ufunani la mathunela kithi hawu ufuna hayi bo ngizoqeda ingozi bathi uphunywe ubani thi mina hayi ngithunywe unkulunkulu base bethi asambeni-ke siye ekhaya ngoba vele khona izayoni izofika iprofiti ukuthi ngempela uthunywe unkulunkulu naye kungangena ngelikhulu idume lama ngabe kuthiwa khona izalo uba ngiyazazi ukuthi zizongiphulofisa mase sifika laphana saphuma saqhasha omunye okusho uyena umfundisi othi unomoya wathi hayi uyimpela-ke lodwa engimbambe iso leyo thakatha ezothakatha lapho kwehle khona ingozi uthi mina hawu uthi uyo uthi mina unamanga wena ngaphela ngathi uthi namathi unamanga kungenzeka ukuthi lezi ngane lezi ngoba zipha ingane yakho yayikhona yashona ngenxa yokuthi wena ngizoqambela mina amanga hawo bangisele ukuzwena emaphoyiseni amaphoyisa afika athi asentangeni phezulu edolobheni bafika athi hayi thina lecala ngeke ulivule ngoba leli cala lelali azange libe khona nje emandulo hambani niyozenzela into eniyibonayo kuyena ifunde engathola amaphoyisa nezayoni bathi angakho angibulawa amaphoyisa asempangeni ngoba vele engizothakatha.
0: Siyabonga kakhulu baba sibonge. Ake ngithathe uWhatsApp-ke ngifuna ukukhumbuza njengoba sinale ngxoxo le. Nanjengoba sinayo le ngxoxo le uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje. Esikushoyo noma esikhuluma ngakho isifundo owasifunda. Mhlawumbe wasifunda kahle ngendlela ebuhlungu leso sifundo sifundayo ngifuna ukwazi ukuthi kwakwenze njani uze ufunda leso sifundo leso kodwa ke ngithe njengoba sinayo le nxoxo le ngifuna ukukhumbuza ukuthi
5: imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule nxoxo akuzona ezomsakazo ukhozi FM kanye nenhlangano iSABC ukhozi FM luhamba phambili
0: phambi kokuthi singene sitikini yake ngithatha bambalwa ku WhatsApp sikhuluma ngeyifundo wayifunda ngendlela enzima empilweni kwakwenze njani uzufunde leso sifundo leso cause iFM ake siza ukuthi uthini khona lapha ku WhatsApp
6: bese kuze kusho sibone amagwenya akukhulumayo manje manje mina ngithe ngiqala nje ngiphaphama sengikwazi ukuthi noma ngihleli kube khona into engiyicabangayo ngibe nalomhlangano wami ngedwa ngibuke lento yokuthi usuke ngakhula ngihlonipha kakhulu ngihloniphe ngizingabe ngisabona nokuthi ngenziwe isilima yabona njengamanje sengina lento yokuthi uma ngabe ngihlonipha ngihloniphe half ngimbheke nomuntu uthi okay kuleli page akakulo ngizokwazi yini ukulifunda ngoba umuntu uyahlupha uma usumhloniphe kakhulu wenza isilima
7: manje manje futhi kuyoze kuse into engayifundanga ngafunda ukuthi empilweni kufuneka ufunde ukuyimela ngeyami komunye umuntu ngoba ma oyeme komunye umuntu ushintshe esikhaleni bese ke manje sekushintshele ungabusazi ukuthi uzoshonaphi usale ubukwa ngabantu kufuneka weneliseke nje ngalokho okutholayo uqhubeke nempilo yephambili akukho okungeke kwenzeke ngiyabonga usabela othokoza emadlokasini
8: hashtag koze use neliswa mina esifunde ngisifundile empilweni bengazi nje ukuthi umuntu uyamsiza mhlambe nangabe unebhizinesi nyana mayethi imali anginayo ngizobuye ngunikeze njengoba bengithunga nje sengaze ngayeka ngisathunga ngoba abantu bangikhipha athi umuntu ngizokunikeza ngenzele umenzele azayigqoka into aqeda ngakukhokheli angitshele nje wena ngaleso sikhathi material uyithengile so isifunde ngesifundile ukuthi nje ngenze inhliziyo yami ebelikhuni angisayenzeli umuntu ngaphandle ukuthi anginikeze imali ngoba sebaze bangikhipha entweni engangifuna ukuyiphilisa ngayo sengaze ngancama ukuyeka bye
9: este kukhozi kozi kinawe manje manje kuzo kulamulelelo hora
6: este
10: Kuba nginamaphiko ngabe ngiyandiza
5: eJozi phakathi emahostela
11: right nje sikhuleke nasemoyeni
5: labo maye maye sithole ku 91.5
11: jalo njalo
5: njalo noma ku SABC Plus app ulalele uKhozi FM luhamba phambili
0: Ingoma emnandi yakhuluke le yayidlala khona la kumsakazo Khozi FM umsakazo wakho uthandayo lalela uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje uhlelo koze kuthi igama lami nguneliswa kamhlongo ngihleli nawe ke koze koshalela hole lehlale nomona njengamanje uma ngabe uvula umsakazo sino ayanda mabaso osestikini singene ngosini yethu lapha sithi khona estikini ayanda mabaso ko we social media manager ne marketer kahle kahle yena udayisela amabhizinisi noma ukhangisela amabhizinisi ngisho kanjalo futhi aphathe inkundla zokhumana zamabhizinisi sinaye ke namhlanje uzobe sinikeza konke kumele sikwazi ngazo inkundla zokhumana no social media ayanda siyabonga kakhulu ngokuba nathi kumsakazo Khozi FM namhlanje
12: cha sisivami nje wrong kwangivusa ekuseni kangaka mfethu wrong kwangivusa ekuseni kangaka
0: mfethu asike singisikhathe sokuthola ngaso sokuthi sithole manje ngoba futhi nale zinto ozozisho zizosiza
12: zizosiza ne
0: uyayibona lawo
12: sisivami
0: siyabonga
12: no igama ayanda umabaso mbulazi umsikazi kamashobane abangaziko bangazi ngenkunzi malanga emarketing lapha nenkundleni zokuxhumana ongikwenza nje kahlahle ngumdayisi oqavile ngasho njalo
0: alright ke siyafuna lawo man nuggets basho njalo ngesingisi lolo lwazi lolo lokuba umdayisi oqavile kodwa ngaphambi kokuthi ngikubuza imibuzo ekhona esubuzana yona ngifuna nje ukubuza imibuzo u6 and then uzongiphendula ke mase singena ke ekubuzeni le enye alright ngifuna ukwazi ukuthi iqiniso ukuthi uma ngabe uposta kaningi ngosuku zokwazi ukuthi udonsa mehla abantu ukhulise nabalandeli bakho
12: lokho kuyiqiniso sizwami kuyiqiniso impela nje because nami ngiyakhumbula shiya manje kwaphela umuntu usaba busy ngempela usaba busy inqaba yabo so nami ngiyakhumlabela like mhlambe eminyakeni emibili emithathu edlule engangiposti impela ngisadayisa ama perfume lapha ngangiposta mhlambe 4 times a day ngikhuluma ngama perfume kwadayisa khona enkundleni zokuxhumana so ukuposta nje kaningi kubalekile kakhulu ifuna ukukhulisa abalandeli bakho.
13: All right, iliphi iphutha ama business amancane ajwayele ukulenza uma ngabe ekhangisa enkundleni zokuxhumana?
12: Mangabe beyikhangisa, I think iphutha abalenzayo ikhona ukuthi bayazikhangisa kanjani na ngoba mawudayisa awudayisi uyashela.
13: Yeah, so, okay.
12: Sifisa ke sayikhuluma inkulumo kanjalo uyashela njengentombi muyishela, intombi muyishela awuyiqondi ngqo. Ushona ngapha, ushone ngapha ubambe idindi.
13: Yeah.
12: Yabo so nawe umudayisa lapha nenkulumo zokuxhumana. Umudayisa nje ama perfume mangenza umsekelo mawudayisa ama perfume awangitsheli ukuthi mina hayi le perfume mina ngamnandi nalokho nalokho ngishele ungitshethi no le perfume lena izokutholela intombi le perfume lena uyigcoba ebusika
13: ngehlobo
12: yabo so awudayisi uyashela so iyona into ama business amancane eyiphutha lendawo nje amaningi enzayo avela afuna ukuthi asiqine ngokuthi asidayisele and umzekelo ngijwayele ukwenza futhi ngithi mina muhamba eThekwini lapha umuntu nangu sefuna ukudayisela uyakudonza iliphi igama lokuqala olushona
13: chasiswa mchaputa
12: because ukudayisa kunesicefana so umele uzame wena lento ukuthi uyenze inamba itheke
13: yes no uqinisile ikupho ngcono ukuba nabalandeli abaningi abanga like ama post akho abanga comment noma ukuba nabalandeli abancane kodwa aba like ama post akho futhi baphinde ba comment
12: ngingasho ukuthi ukuba nabalandeli abancane kungcono ngoba sesiya kulento le manje yokuthi sikhanda umndeni
13: yabo
12: sikhanda umndeni ngesilungu bayibiza ngecommunity so ukuba nabalandeli abaningi abanga engage ngolimi lesilungu abanga like izinto zakho kufana nokuthi uphosa amanzi nje emhlane wedatha yabo so kungcono ukuthi ube nabalandeli abancane and then nikhule ndawonye yabo nikhule ndawonye nikhule ndawonye.
13: All right, iqiniso noma manga ukuthi ama hashtag ayasebenza uma ngabe ufuna ukuthi uheha abantu kwama post akho.
12: Ngingasho ukuthi kuyiqiniso kwamanga futhi ngoba mina ama posting nami nje amaningi ngiwafaka inhlobo ngosama ama locals
13: ama hashtag
12: into engiyenze ngingifake nje caption nje encane lapha so yeah, ungayifaka ungangayifaka angibothi ngempela kungakuaffecta kangako. Into ebalekile ukuthi wena into oyifakayo lapha nenkundleni yokuxhumana inohlonze kangakanani, yabo ithinta abantu, ikhuluma nobani. Yabo because abantu bayaposta nje abanye bayidansela but akazi ukuthi naye lento engiyipostayo ikhuluma nobani. Yabo into esiya kuyona manje ilento yokuthi siyafundisana einkundleni yokuxhumana. Ngizokwenzela umzekelo nje khona elinye la ama client lami elingiqashile I think enyangeni lesiphuma kuyona futhi nakhona ukungiqasha kwakhe wangiqasha ngoba wangibona kulo yanyaka ngabe wakwangi-invite laphana elokhuzini yakhe ema-office nakhe ngizoshaya i-speech laphana for abafundi bakhe lela page lena likhule within 3 weeks ngilisusa kubani ngilisusa kuma followers awu 2000 sele ku 13000 manje in 3 weeks into esiyenzayo nakhona siyafundisa because we are going into lo mhlaba okufundisana
13: hayi ukuthi so ngifundisa ngalento idayisa
12: ngalento idayisayo yes mawukuthi udayisa izinto zesikhumba ngitshele ngesikhumba ungangibulali
13: phela
12: ngazi ngani mina ngazi mina lento ezesikhumba uyazazi so uma ukhuluma ngesikhumba uyakhuluma isikhumba ukhulume nangaso usikhulume nangaso nangezo buchwepheshe nangezo science ukuthi hayi no isikhumba sakho masika nje udinga into kanje mawuthi munye usikhumba sakho masika nje udinga into kanje
13: khona nami ngizokwazi ukukuthemba njengomuntu othengayo
12: 100% yabona lelo gama lokuthemba ilona elibalekile manje sizama ukuthi siye kulona kulento ka social media ngizama ukuthi ngikuthembe ukuthi wena une degree owayifunda for iminyaka e-7 angikwazi nalokho ngikubona for the first time la enkundleni zokuxhumana.
13: Yeah.
12: Angikwazi lokho. So ngizokwazi kanjani? Ngizokwazi by ukubamba ukuthi
13: uyayazi
12: kakhuluma ngayo. Yabona into akhuluma ngayo uyayazi.
13: Yeah.
12: So siya kulowo mhlaba manje ukuthi kumele ucreate content ezokwazi ukuthi abantu bakubona ukuthi umuntu othembekile.
13: Yeah. Yes. No, ngiyakuzwa. Ungathi umuntu kumele akhulume nge-business lakhe noma i-business lakhe kumele limkhulumele. Noma kahle kahle ngiyibeke kanje. Uh-huh. Umsebenzi wakho kumele ukukhulumele noma kumele wena ukhulume ngomsebenzi wakho. Kuphi? Ungathi umuntu akwenzi.
12: Ngingasho ukuthi umhlaba futhi siyakubona siya emhlabeni ukuthi sifuna ukwazi ukuthi wobani abaphusha ama business athize uyabo kungangithokozisa mase ngibone abaphathi ba supermarket athize engengwasho ngegama kungangithokozisa ukubona abaphathi bathize benkampani ethize mhlawumbe yenza ingubo so leyo nto ngesilungu bayibizwa nge founder led content
13: so uma ngabe mina ngumsunguli we business kungaba beneficial kumina ukuthi ngihambe ngeenkundleni zokuxhumana ngitshengise abantu ukuthi lalelani ke njengoba kukhona inwele la noma khona in yimina umuntu owenza lezi inwele nalezi
12: zinto approach ebalekile approach ebalekile so ungayi laphana njengomuntu osezivezayo ukuthi wese usomaqhuzu iya njengomuntu naye uthi hayi no bafowethu nakho la engikwenzayo
13: nakho ukudla kwami nazi inzipho zami nazi inwele zami
12: kunjalo nje
13: masuthini ke mvakwalo
12: approach ibalekile siya kuthi I think ama business ethu amaningi ashawa ilento ekuthiwa i branding siyayidayisa izinto but sidayisa ama products more than i brand itself so ibalekile ukuthi into uyikhande as a brand ungayikhande as a product because the product awukwazi ukuthi uscale
13: then
12: umzekela uthini umama ose olaphana e workshop mayedayisa obanana ubanana wakho mhlawumbe udayisa imali nodayisa neshop but khona abantu who abakwazi ukuthi bakhiphe imali engango 5 rand to 10 rand for banana ofanayo by the way kodwa kokuthi useyukhipha kwenye i-brand ngapha asithengi i-product sithenga i-brand i-brand idayisa more than i-product
13: eish
12: yabo
13: yeah no walthinti point
12: yeah.
13: Umbuzo wami ke wokugcina kule ngxenye yembuzo enginayo ukuthi i-business lakho Oh sengobuzelo I think isiphelile.
12: Isiphelile how? Kuthi ngiyolala ke
13: mina. Yeah, I know. I think isiphelile. Bi u6 lo mbuzo angazi ke noma isiphelile sengivele ngangena ke kwezinye futhi neminyi imbuzo bengithengizoyibuza ke. Kodwa ke ngaphambi kokuba singene kule eminyi imbuzo ekhona enayo. Ngicela sithi nje shwi kancane ngala mase siyabuya futhi uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje sino Ayanda Mabaso ke oy social media manager and marketer hleli nice stikini. Hey usinikeza ulwazi olujule kakhulu uma ngabe umuntu one business ngiyacela abantu noma wazi umuntu one business mtshela uthavuke njengamanje la lo msakazo Khosi FM khona azokwazi ukuthi athole ulwazi ozokwazi ukuthi limsize ebusinessini ungayindawo
14: uma ibusiness lakho lingafinyeleli kuma sales targets kungenzeka amakhasimende akho awasakuboni noma sekukhohliwe kodwa ngeSABC sales ungakwazi ukuxhumana nalo ku Khosi FM thumela i-email ku sales@khosifm.co.za ukuze uthole ukubonisana ngesidingo zokukhangisa ngebusiness lakho Sisonke singakha isixazululo sokukhangisa esenzelwe wena ukuze sifinyelele emakhasimendeni akho ahlosiwe.
13: Lalela kunokuthilo kusha okuzayo ku Channel Africa kusula ngomhla ka 21 kumandulo uthola ama podcast amathathu amashasha ngolesibili i take in 16 ngolesithathu i planting the seed and then ike ngolesine i Channel Africa conversations ama podcast amathathu lawo imibono emithathu ingxoxo eyodwa yakhona la e Africa lalela bamba iqhaza ubukele logo ku channelafrica.co.za noma ku app ye Channel Africa and ku SABC Plus kusukela ngomhla ka 21 kumandulo yiba ingxenye yengxoxo ne Channel Africa umbono wase Africa
5: Lomsindo MPT uyasithola ku 91.4 noma ku SABC Plus app
13: hashtag ukhozi FM
5: ulalele ukhozi FM Lo hamba pambili

0: uDJ Maphorisa no.com bathi mvula bachaza isimo sezulu esibhekene naso khona la eThekwini kumsakazo Khosi FM uDJ Maphorisa nayo kaza the small baqopha umlando khona lapha eFNB Stadium ngeScorpion Kings live ezobidlala khona ku SABC 1 so uma ngabe ufana nami ungakwazanga ukuthi uthole i-ticket la khona hey SABC 1 izobikhona iScorpion Kings live lapho khona hey lezi insizo lezi zizobe ziqopha khona umlando isikhathi sakho njengamanje 24 minutes past 4 o'clock umsakazo Khosi FM igama lami nguNeliswa kaMhlongo uhlelo ikoze kuse njengamanje sithi vuka ubangene iweekend umgqibelo ngifuna ukwazi ukuthi uvuka ubangena phi kuphi kanjani nobani ngobani uyapi mina ke bengishilo emavikini adlule ukuthi ngizobe ngiye emshadweni so sithi tang tang ta na di do di angwazi ama lyrics na di di di di di da du da owazi akangiqedelele lapha ku WhatsApp ngizobe ngemshadweni sithi nje umakotunga entunthia vuma laleli outfit ngizobe ngibangena ngayo ikhona iready ngizobe ngibangena nje ngefashion engasukumphansi so ngibangena kanjalo hayi namhlanje kodwa kusasa so ngibangena kanjalo nje kule weekend kodwa namhlanje bengishilo ukuthi ngiye Scott ngizobeke ngilibangise khona Scott so ngingena nje noma ngivuka ngibangena ngiqala ngihambe ngejimini emva kwejimini khona into ekumele ngiyenze and then emva kwaloko so beke sesiya khona lapha Scott khona sokwazi ukuthi kusasa ke sifikele khona sifikele ke umshado leso besiya kuona Scott ngemkonjeni nase ntaba mhlophe kushiwo njalo so uma ngabe ungalapho mhlawumbe sobonana mina nawe kulomshado le ngiyakubona kodwa ngifuna ukwazi ngizwe kuwena ukuthi uvuka ubangenaphi uvuka ubangena kanjani ungakwazi ukuthi ngishayele ucingo ku 086002437 njengoba kumgqibelo nje kwi weekend uvuka uyapi nobani kanjani ngobani ake ngithatheke incinga zimbalo cause FM sawbona sibuka sibangenaphi kanjani ngobani nobani
1: yebo mamtong
0: yebo unjani
1: Hayi saphile mamhlongo lapha emnambithi ezakheni kwa iwumi yomnyama lo ugcwanene
0: yazi ukuthi siyaphila emnambithi siyabonga
1: ngizoya lapha emphantweni lapha rank emnambithi bese ngibuya ke ngibuka ibhola phela namhlanje ngathi kudlala ibafana bafana ngathi kudlala iqembu elimele icontinent yonke yase Africa neqembu elimele icontinent yonke yase Asia iSundowns nene Al Hilal nje namhlanje kudlala ama national teams meli continent hayi South Africa abantu bafanele bakwazi lokho ngiyabonga
0: ngiyabonga ngokuthi usazise khona nathi sokwazi usisibokobe bengayazi nje leyo mina
1: hayi no sjava nje bazobe khona lapha lofcast ngiyabonga we
0: Sibonga kakhulu bhuti wami ukhosi FM sawubona sengizolibuka ngibhola namhlanje ngithola isikhathi sokungilibuke
2: Mamhlongo njani
0: Siyaphila njani
2: Yaphila mamhlongo ukhuluma noSenzo Shabalala eScott eMayendini eScott
0: Sanibona Scott
2: Ya ngeke nje ukuthi uzobusa eScott intaba mhlophe ngakithi lapho shona lebo
0: ngempela
2: ngokungathi impela ngizola khona intaba mhlophe kangikhaya
0: ehe
2: ngibe bese ngiyowenza iplan nami ukuthi ngiye ngakhona ngoba ngisebenzi namhlanje
0: nazo ke ngithemba ukuthi sobonana ke khona uma ngabe ukwazile ukuthi uye ngakhona ke kodwa besides that uvuka ubangena phona namhlanje
2: hayi namhlanje

0: ndivuka ndiyaphumula nje ngenzewashing ngoba ngisebenzi namhlanje sengizobona emini yokuthi yaye yanesikhothi ngoba sengizoesikhothi ngoba phela khona wena ngathi isikhothi sengizovele ngibangene ngakhona
1: nazo-ke sibo kakhulu-ke nosuku lakhona ukuthi uphumule uphumule kahle.
0: Ngiyabonga, ngiyabonga Mamhlongo, uzemthanda ukhosini Mamhlongo.
1: Alright, siyabonga. Hey, wokuqala ke nami ngiye eSkhothi. Angikaze, angikaze ngiye. So nje, hey, indlela ngijabule ngayo, lalela, angibambeki. Akekho engamtshelile, akekho engamtshelile ukhosi FM someone. Ukhosi FM, hello?
2: Yebo.
1: Yebo, unjani?
2: Ngiyaphila sesisikhosi.
1: Ngiyaphila nami.
2: Mina ngivuka nje ngibheke emsebenzini mina ayirentene for Gosport.
1: Okay, ungena ngesikhathi emsebenzini?
2: Safuna ngiphume, sengibela amazwi ngo-5 ngiyangena ngibheke lapho olomisi ngolayisha ngokukhuma nobonga.
1: Alright, usebenze kahle-ke Span.
2: Ngiyabonga ukukhuluma uSphama wabasebenzi basihlapha isigodi saqhuba.
1: Siyabonga. Ukhosi FM sawubona uvuka ubangenaphi namhlanje? Hello.
3: Hello.
1: Yebo, unjani?
3: Kuhle Mamhlongo, unjani?
1: Siyaphila.
3: Ngusimethe Themba Ngudle, eMthatha eMbolombo,
1: kwaSona. Yebo, eMthatha.
3: Yebo, hayi. Siyabanda eMthatha sisi ndenziwashing ngokugqiba nibukela ibhola namhlanje.
1: Hayi ke, asenze njalo-ke ibhola shuthi sobe silibuke sonke.
3: Sikubukela itimu enkulu iSundowns.
1: Alright. Alright, siyabonga kakhulu eMthatha. Angithatheke owokugcina ngaphambi kokuba sithi ngey'godi ngey'godi ngizobothatha ngizobe ngithatha uWhatsApp kuphela lapho. Ukhosi FM sawubona.
4: Anjomane.
1: Yebo, unjani?
4: Ngiyaphila sithanda sami unjani?
1: Ngiyaphila
4: nami. Anjomane, ngivuka mina ngiyesibhedlela ngobheka ubhuti wami. Osehlale ecishini yakophela inyanga manje manjomani. Eyi, nginethemba mhlawumbe uzophuma ngesonto eliza ubhuti wami uDumisane emkhizi walaphaya empophumeni.
1: Ya, nosithembe.
4: Nodeli ezizombheka namhlanje.
1: Sithembe ukuthi uzoba ngcono kuney'nyanga.
4: Ake ngithembe manjomani, usehlale inyanga kade njangele kophela inyanga, ngicabele isonto impelele ukuphela kwenyanga. Inhliziyo yami ithi kuthi kade ngibuza kudadewethu kanti inkinga ikuphi ibhuti engasaphumi esibhedlela.
1: Nosombeka nathi emkhulekweni ma.
4: Ngiyabonga manjomane uDudu lo Mamkhizi kwazo nje kakhulu enkayizini nogwakhe yozikhundla khundla. Danko sithandwa sami.
1: Siyabonga kakhulu. Nabe ngikuthandani. Thanda ukufa. Lalela isikhathi sakho njengamanje u-4:30. Sithi # koze kuse kumsakazo wokhozi FM kungekudala ke. Ngizobe ngithi ngey'godi ngey'godi lapho ngizobe ngithatha khona uWhatsApp kuphela. Ngikunikeza ngithuba la lokuthi uqhakambise nje isigodi sangakini noma isigodi osebenzela akusona isigodi wakwasivakashela, isigodi osibonile mhlawumbe udlula noma mhlawumbe ufana lami nje udlule kuleso sigodi ngobubi emshadweni wabona usabe ma kwaze kwakuhle la, hawe ma yazi yamnandi impatho yala, hawe ma kwazi kwamnandi ukuthi nokuthi nokuthi kwakulesi sigodi lesi, siphi leso sigodi leso? Ake ngizwe kuwena 0791639874 0791639874. Ngifuna ukwazi ukuthi isiphi isigodi ke manje ufuna nje ukuthatha ithuba lokuthi usigqamise, isiphi isigodi ofuna ukuthatha ithuba lokuthi usiqhakambise. Ungakwazi ukwenza lokho, ngithatha uWhatsApp njengoba ngishilo kuphela ku 0791639874.

thule ngathangizwa kuba ngithanda ukukhuluma kuba izindaba ziyaxabanisa thule ngathi angiboni

0: zikwazi ukuziheha izisulu zisondele eduze nokuthi zaba zingaki izisulu ekugcineni mase ziphelele.
1: Okay, angithokoze ke isulu zizonke kule yakhe yamase empangeni zazi u7. Imoto sobarandi yakhe ke babo baba umbili yena njengoba ngisho ukuthi umuntu owayesemncane nezisulu zakhe zincane owaya endaweni yayiphithizele engayi identify njenge taxi rank yasempangeni ngoba bonke laba bantu uma usulalela ngama families zabo kwakufanele bebe sedolobheni empangeni ngenhloso yokwenza izinto ezithile noma bezogcibela beendaweni ethile kusho ukuthi ke laba bantu most yabo babengasebenzi. Kusukuthi ke lo mnumzane ke lo umthi mkhulu ke yena wayefundile ngoba noma wayeqedile ugrade 12 kodwa wayenawo ugrade 9. Kusukuthi uwumuntu owayebahunga ngokuthi mhlambe engabalekelela ukuthi bethole umsebenzi. Ngoba uma ngabe ayehamba isikhathi esiningi wayehamba ephethe i-envelope e-brown, ephethe i-CV yakhe naye zonke nje izinto ezenza ukuthi umuntu mhlambe mayekhuluma naye embonisa angekwazi ukubona ukuthi no akuyena umuntu mhlambe lo engimlalele noma ngisithola usizo kuyena. Ngicabanga ukuthi nje South Africa iyonke indaba yomsebenzi siyayazi ukuthi into kanjani, akekho umuntu ongafuni ukusebenza ngaleso sikhathi umsebenzi awukho. So uma kukhona umuntu oqhamukayo kanjalo ethembisa umsebenzi, wonke umuntu uyazinikela ukuthi ufuna ukulalela ngenhloso yokuthi ufuna ukuthola umsebenzi, kanti yena usukazi ukuthi ekugcineni inhloso yakhe iyini.
0: Ya, inhloso yakhe kwakusuke kuyini kahle kahle? Waye mhlampe ebadlwengula kuqale ngaphambi kokuthi ababulale?
1: Ngathi sikhamba lokho umsakazi ukuthi bonke abantu ababethinteka laphana babedlwengula ngaphambi kokuthi babula ubaba babulawe.
0: Ya.
1: Nanokuthi-ke babumbili-ke lamacala-ke labantu kuthiwa omaligaju abanayo imoto zobarande yodwa. Futhi nemotiva yodwa. So yizo zonke izinto lezo ke mawume seshi okufanele uzilandele uzibheke ngoba uzozibona ezinye izinto uzozithola kuye lo muntu uma usumbophile ukhuluma naye. Njengoba kuthiwa umaligaju nje wenza amacala mhlawumbe ubukala labantu abathathu kuyaphezulu. Lo muntu ke babumbili ke uphila ngeyakhe indlela uyakwazi ukuthi isisulu sakhe asenzise lokho okufunwa uyena, yabona. So ke njengalapha nje babumbili kulamacala ngangiphikapha nje izinto eziningi uma sengikhuluma naye lo muntu ngoba la ikakhulukazi yena engakuthola ukuthi esikhathini esiphambilini ekukhuleni kwakhe kwake kwenzeka khona umuntu esifazana akathandana naye. So lo muntu uma ethandana naye-ke kwatholakala eseshonile, waba umsolwa kulelo cala babomndeni. Kodwa akangabopheka kulelo cala, uyabona.
0: So kuyena
1: ngeke ngikwazi kusho ukuthi kwakuyena ngoba kumina engaliphenya lelo, akumina angiphenya lelo cala. Kusho ukuthi into engiyithola leyo mina uma sengiphenya manje ngihlehla manje ukuthi lo muntu lo ubani uphumaphi. Ngoba izo zonke izinto ey'balulekile ezima usufike kuyena njengoba ngisho ukuthi ngiyokwazi ukumbona nje ngamehlo ukuthi umaligaju lo, uyabona. Kodwa uma usuwenza investigation ungena umlandela uyakwazi ukuthola ngoba ekugcineni kwakho konke le nto baba umbili ayiveli nje iyaqala le nto kumuntu leyo kuba umaligaju iyaqala yakhele kuyena ngalesi khathi enza baba umbili engabopheki uyaqhubeka izobaba umbili.
0: Ngithi singasho nje ukuthi ngalesi khathi engabopheki la abona khona ukuthi ngempela kuyenzeka ukuthi uyenze le nto udlulele phambili uqhubeke nempilo yakho.
1: Kunjalo-ke njengoba ngichaze nje kwenzeka kanjalo. Kanti futhi njengoba sisi nje la macala bawabiza ngesilungu bathi psychological motivated crimes. Umuntu lona owenza amacala uthi uma uthi uyabheka wena uyitshethe lo muntu lona uyagula uyahlanya lo muntu, yayibuka loo nto ngoba athinta umqondo wakhe.
0: Ya, kodwa futhi uma umbuka awumboni ukuthi umuntu mhlawumpe ongaze umthathe ngokuthi uhlanye.
1: Ngeke akahlanyi njengoba ngisho nje.

Ulaka lwenkosi bathi mase bekwenzile lokho. Ulaka lwenkosi lwabavuthela laba bantu. Asikhulumike ngenkosi yasemhlabeni, sikhuluma ngoNkulunkulu osenzile sonke njengoba sila. Nenhlabathi neyihlahla nomoya nezulu nomhlaba. Iyona nkosi esithumile, iyona nkosi esiphathisile, iyona nkosi oyinduna yayo phezu kwenyama yakho. Iyona nkosi oyinduna yayo phezu komuzi wakho. Phezu kwesabelo lo muntu nalowo muntu nalowo muntu. Abekwe kusona. Kodwa engikushoyo bantu bakaNkulunkulu ukuthi lezi zinto ngisuke ngikhulumela into eyodwa ukuthi nizithathe zibe isibani sokunikhanyisela endleleni yenu enihamba ngayo nilandela uNkulunkulu. Ngisuke ngikhulumela ukuthi makukhona lapho konakele khona noma emkhondweni ohamba ngawo ngenyama yakho, noma indlela inhliziyo yakho ehamba ngayo, noma imicabango yekhanda lakho, ulungise. Ngike ngikhulume nangayo indlela yemkhondo yemicabango yamakhanda abantu, abantu abajwayeleyo ukuba khona lapho sisuke sihamba khona, okunye baye bekuzwe bengangifakazela nemkhondo yeyinhliziyo zabantu nayo ngeke ngikhulume ngayo ukuthi mangabe ungumNazaretha ungayivumela inhliziyo yakho ukuthi ihambe endleleni nje okuphathisiwe lokho njengoba bekhona nje abaphathi bethu njengoba silaphe esontweni bahlalele izinto ezifana nalezo endleleni kaNkulunkulu ukuthi basibonise ukuthi lo mkhondo iwona lendlela akusiyo silalele silandele lapho besho khona. Ngisuke ngikhulumela ukuthi lapho okonakele khona noma kusekhaya ulungise ukhiphe umuzi wakho emkhondweni ongasiwo buyele endleleni eyiyona. Ngisuke ngikukhulumela ukuthi nakumabandla ngoba njengoba sihlangene nje kuzofika isikhathi sokuthi mhlawumbe sibuye sehlukane abantu babuyele ngamabandla ngamabandla. Ukuthi lezi zinto umuntu uyalazi ibandla lakubo ukuthi linjani. Uma kukhona lapho lihamba khona ngokungafanele bazibuyise. Ngike ngakhuluma ngendaba yenkonzo yesabatha. Ngathi lenkonzo nayo leya namhlanje singabantu abangaqali ukuthi sibe la namhlanje. Angikhulumi ngenkonzo yayizolo neya ngesabatha elidlu. Ngikhuluma ngalenkonzo esikuyona ngithi inkonzo eseyingenile, inkonzo eseyibe khona kwakhonzwa. Uma ngabe kuya ngokuthi bakhona ebebeyolotshwa encwadini kaNkulunkulu ngaleli sabatha sebelotshiwe silandela ngemumva njengoba sikhona nje siyisifakaziso senkonzo eseyenza ke ngathi ke abanye abantu uma uNkulunkulu ethanda uye bapha amehlo ukuthi babone lenkonzo singakangeni kuyo bayibone neyincwadi mangabe kuyofunda incwadi bayibone namazwi mangabe kuzokhulunywa amazwi bewezwe ngokuvuma kaNkulunkulu noma ngabe siyakhuluma bezwe ukuthi lelizwi angisaqali ukulizwa umoya phambili bese silandela ngemuva. Ngithi ke kodwa abanye abantu bayasala kuleyo nkonzo noma begcine baphumelela enyameni sabona into nangu ukhona ngokwazana kwethu kodwa babe ngaphandle ngezizathu zezimiso zenkonzo yesabatha enizaziyo ukuthi kwathi wayisabatha lini, kwathi wayisabatha lingena kanjani, kwathi wayisabatha kwenziwani noma kuyahlanjulukwa kuhlanjulukwa kanjani. Ilapho abanye abantu abaye besale khona ngaphandle agcine engalotshwa encwadini yale nkonzo esikuyona namhlanje. Nakho lokho ngangikukhulumela ukukhonza kwenu. Ngikukhulumela ukuthi nilungise ngoba engekho umuntu engimfiselayo ukuthi njengoba sila sonke sithi size kuNkulunkulu ahambe ezitshela ukuthi ufikile naye uNkulunkulu lo bekuziwe kuye walotshwa njengabanye.

0: kanti akalotshiwe.
1: Ngathi uma ngikhuluma leyo nkulumo akufanele ngabe uyabe khona umuntu noma ngabe kukhona indlu yesonto. Abanye abantu banazi izindlu zokukhonzela emabandeni akubo. Abanye abantu azikabi bikho baye bekhonze behlangane njengathi yoba sihlangene nje. Ngathi akufanele bekhona umuntu oye afike kuleyo ndawo yokukhonzela. Ngoba esezohlala nje nesicephu nezihlabelelo zakhe nengubo yakhe emhlophe. Kodwa engayazi ukuthi ibilungiswa ubani. Abanye abantu kuyenzeka isikhathi simxine mhlamba donzwe imisebenzi nokunye nakho lokho bengithanda ukuthi ngikhulume ngakho ngoba ikhona enye into engalungile yenzakalayo ngakho lokho. Kodwa ke ngikhuluma ukuthi noma ngabe kukhona umsebenzi okudonsayo kodwa ufanele ukuthi okungenani libe khona ilanga ozobonakala nawe ngalo ulungisa indawo lapho ozokhonzela khona uNkulunkulu. Akekho umuntu okufanele ukuthi akhonze endleleni ayicentelwe abanye abantu. Angayazi ukuthi ibicentwa ngaligejalini, ibicentwa ngasikhathisini kanjani. Uma ngikhuluma ngabantu ababambekayo, angikhulumi ngomuntu obanjwa inhliziyo yakhe. Ngikhuluma ngomuntu obanjwa usizi olungaphezulu kwamandla akhe ngeqiniso. Ngiyathanda nakho lokho ukuthi nikunake. Ngoba mangikhuluma indaba yenhliziyo abanye abantu kulula nje umuntu ukuthi athe wo bengibambekile bekungaphezulu kwamandla ami. Awukhulumi nami, awukhulumi futhi nomkhokheli wakini, awukhulumi nomfundisi wakini. Ukhuluma noNkulunkulu ohlola izinso owazi izathu eziqinisile zeinhliziyo zabantwana babantu. Akanendaba nokukhulumayo umlomo wakho. Incwadi yakhe ayibhekayo engaphakathi enhliziyweni. Akulungile lokho. Noma senibuyele emazweni akini emathempeli nakini lapho nisonta khona. Khonzela khona uNkulunkulu. Ukuthi nangalanga linye angisakhulumi ke nelanga elilodwa. Ngoba nakho lokho ngiye ngingakwazi ukuthi kubangwa yini. Ukuthi indawo ozokhonzela kuyo uNkulunkulu ungayazi ukuthi ilungiswe ubani, kanjani, nini. Unanhlanganoni naleyo ndawo. Unabudlelwane buni naleyo ndawo. Nakho lokho ngangikukhulumela leso sizathu sokuthi ngifisa ukuthi noma niyahamba nilandela uNkulunkulu kungabi bikho izinto eyisethunzini emsethunzini ngazi ukuthi oh lokhu kasazi noma senza ngakho yini oh lokhu kasazi noma senza khona yini. Uma ngabe nizokhonza uNkulunkulu nimkhonzela endaweni ethile leyo ndawo kufanele ukuthi umuntu nomuntu nomuntu abe ingxenye yokuyilungisa leyo ndawo ngandlela thile. Ezinye indawo kuye kuthengwe nano polish omunye umuntu noma kuya ngathi ubambekile. Lokhu kubambeka angikhulumi ukubambeka kwabantu abakhohlisayo. Ngikhuluma ukubambeka kwabantu abaqinisile. Ngoba bakhona abantu abadlala imidlalo noNkulunkulu. Bakhona abantu abadlala imidlalo engathi shu noNkulunkulu. Nangamhlase kufika ukuhlupheka. Mhlambe simbizele uNkulunkulu ukuthi akasondele kuye kodwa kungathi shu. Kanti uNkulunkulu wakhe uNkulunkulu wokudlala, uNkulunkulu wamanga. Kuye kuthiwe makubuzwa izathu zokungaphumeleli kwakhe ezintweni kaNkulunkulu abe namanga. Yinto yakhe ahlangene ngaye nabangani bakhe. Into wasingayi. Njengoba bengisho ekuseni, ngithi abanye abantu bayadudana, indoda idudane nomfazi ukuthi abangapheleli ezintweni zikaNkulunkulu. Umdlalo omubi lowo, umdlalo ingozi kakhulu. UNkulunkulu akasiyo into yokudlala, akasiyo into yokhohlisa. Akasiyo into yokuthi abantu bengadudana bethi asingayi ezwini likaNkulunkulu. Kakhulu abantu abafana nathi nje njengoba sila ngoba asinampheme, asinanqaba, asinaye nomuntu wokusiphuzisa amanzi. Nethonsana esilitholayo siphuziswa uye uNkulunkulu.

Uno CD emsakazweni ukhonzi FM ukhonzola maphiko phiko siyawuqopha umlando namhlanje siyalibopha leli findo namhlanje umakoti bakithi akathi eyobopha ifindo abesedlile lento ukuthi kuthi umakoti akubo stomach in chest out umakoti lapha uyafunga ufunga uphethwe isiyeza kadlile umakoti akadli breakfast lento ukuthi hayi ungadli chomi phuza amanzi khona ingubo izokunela kahle hayi bo sayonkinyeka kumakoti ke nalengubo eboshwe ngeyintambo la ngemuva akusakwazi ngisho ukuphefumula Nkosi yami ngayenzi leyo nto nalabo abakhapha umakoti abangani bamakoti abantu abasondelene nomakoti abangalokhu bemnikeza iziyalo obonayo ukuthi yabona nje laba yamgaxelisa nje ayikho lento nalabo abamkhwenyana ke

0: Lotolindaba.
1: Uthi siyangena sonyanyisa.
0: Wena lalela, ucule nathi, ugiye ngengoma.
1: Akukho
0: kuKhozi FM. Luhamba phambili.

0: sizogiya ngenkomo.
1: Uma uthanda umculo wesintu ogijima negazi,
0: sizogiya ngenkomo.
1: Hlaba kanye noma kabili sigiye ngengoma uKhozi FM.
2: Luhamba phambili.
3: Awusuka madoda silandi insizwa la umdumazi zandle incane bakithi gijima mnandi gijima nomjolisa athi ubambo lwami insizwa egezayo ke lena uyayibona nje yaqobezela ngisho isitho ungathi sentombazana uyangizwa awusuka madoda asambe mdumazi asambe mdumazi asambe mdumazi suka igeza lendala

0: ngithola nasemalokishini ephusha wona umsebenzi wakhe. So angikwazi ukulimitha umsebenzi wami. Kumele ngingene endaweni la ungajwayelekile khona ukungena khona umasikandi, ufanele ngingene ngufake ngoba umculo wami ukuphila mfowethu. Angifisi ukuthi uphele lo mculo kamasikandi engiwuculayo, okuyiwona esazalwa ukucula wobaba, ukucula womkhulu. Eqinisweni ngiyaqonda ukuthi njengamanje intsha esiyiculelayo iyayithanda into ene-vibe. Yebo, ngiyazenza ingoma ene-vibe, but angamlahli uSaliwa lo owafika nge-album yokuqala. Ngenzelani na ukuthi noma ngathiwa uyadlula lo mculo okhona njengamanje, kodwa uSaliwa angagudluki, ngoba lo mculo engiwuculayo yilo owawuculwa abaqala indlela obaba uphuza ushukela, omva zomnyama obaba uthwala namakentshana. Angifisi ukuthi ulahleke, ngifisise izilwane nezilwane ziwufice lo mculo wamasikandi wokuqala okuyiwona uSaliwa odlalayo. Sibonge kakhulu mlaleli kusikiya ngengoma, sibonge kakhulu ukuvusiza umntakalanga, sibonge kakhulu ukubingelela umntakampanza. Ngithi nje ukhoze FM uhamba phambili, sigiya ngengoma. Kwishi
1: hayi konakele, hayi usuka madoda. Yakhuluma insizwa, yakhuluma umngani wobende, umfowabo wobende. Kodwa baphinde babe zihlobo.
2: Bazihlobo,
1: ungathi eyikhulu kakhulu, eyinkulu kakhulu. And into engiyithanda kakhulu ke ngenkampani le yendoni, eyi bafethu babamsene kakhulu, bavelane nje benze into eyodwa, banobumbano oluhle kakhulu. Bakhaliphile kahle kahle, baye bethi ke baholwa ziholwa undoni, undoni uyena ke ohlaniphileyo laphana. Bathi khona leli gama leli balibiza, bambiza ngalo bathi indoni music, bangaphansi kwendoni music. USaliwa kuba ugandaganda, ugqizile ugandaganda, kangiyiphathi into ayiyenza laphana emkhosini omhlanga. Hayi wayeginqika njengentombi impela engadlali, intombi egcwele uhafu.
2: Angithi bingelela simcaphune uSaliwa lapha kuwona umcimbi wakhe wayizolo laphana Edgecomb campus UKZN, la kade belontsha khona i-CD noma i-album yakhe. Bekuneyinsizwa laphana ofeza, ngambona ofeza nakulo mcimbi wokuqala wokulontsha kwe-album. Hayi wayigijima kakhulu, gijima kakhulu impela, stage sisincane kodwa ubone ngempela ukuthi iy'nsizwa ziyasekana ngempela. Umalahle kuthiwa selikhansela ubende ujumbo, ujumbo bafowethu, uyabona ujumbo, jumbo
1: wethu
2: wena jumbo. Jumbo. Untshencane undoni kanti ubani kanti ujambo noma ujumbo.
1: Eyi mfethu, yazi yini mina into engiyithandayo, ngithanda ukuthi amabhinqa nje azenzela umathanda, biza ngale ndlela athanda ngayo.
2: Ya bekumnandi kakhulu bakuthi siyasiphinde futhi sikugcizelele ukuthi bakufowethu inhle lento eniyenzayo, nokuqhamuka nama idea amasha nje kuwona ke umculo kamasikandi, njengama idea la ama listening session uyenzile naye futhi uSaliwa zayenza insizwa laphana umlabalaba ucola samuzwa futhi naye njengamanje sibheke ku listening session kaSomnandi, sibheke ku listening session ka quality kuzoba mnandi kakhulu. Khona insizwa impela ziningi uyabona nje masuka lapha ke bingelela siyalena le ko ZZ la ko Springs la kune festival khona, khona ikhona insizwa okhuzana ofalabo Saliwa bakhona. Uselapha uSaliwa uthi uyofika manje ngo 5 uyabona ukuba asimqophanga bese ngasimthola.
1: Hayi ubelele ubhizi uyaphithiza phela. Sesibheke ku festival ngempela, uyawuzwa na umoya nje we festival, umoya wobumnandi, umoya ka December usondele ngempela. Seke ama artists asehlenyuka ngempela, kanzima kabi. Lalela kanti yazi ukuthi enye into esiyibukayo nje lana ukuthi ngendlela izingane lapha emavasithi ezinothando ngakhona, mele sesivakashele nje sothole siyogiya ngengoma, siyogiya ngengoma lapha emavasithi. Sithi nje sigiya ngengoma emavasithi, sibavakashele zonke lapha singakhona ukufinyelela khona njengomsakazi omkhulu ukhoze ke lifinyelela yonke indawo bakithi. Sihambe, uyayibona leyo nto leyo, sihambe siyojabulisa abantu.
2: Sina no access lapha kuwona amavasithi, uyabona nje la Vets Zulu Society zikhona insizwa lapha ke siphumene kakhulu nazo, soke sivakashe nakhona ngolwesibili ngonjalo ngolwezibili kujiba nje ingoma lapha, sifuna futhi nasiye nakona le ko Free State nakhona ikhona iZulu Society nakhona lapha, asithi ke kuzona zonke izintombi nezinsizwa lalela uhlelo sigiya ngengoma kuwona wonke amavasithi. Siyanthanda bafowethu, siyabonga kakhulu ukuthi ke nilalela umsakazi ukhozi, nilalela uhlelo sigiya ngengoma.
1: Nakho ke awusuka madoda, uduma kahle uthi life after matric, athi impilo nje emva kwematikuletsheni kusuke ngasekuhle ngempela, kusuke sokunzima ngempela. Ungakwenza konke kwenzeke, ungalaleli abazali bakho bekubonisa, bekubuyisa endleleni, bekukhulisa, bekubonisa ukuthi yenza kanjani njengomuntu nje kodwa ungabalaleli. Kodwa uzowuqeda umatric, uzowuqeda umatikuletsheni, impilo izobusibiza wena, ibuza wena ukuthi ungubani na. Uyabona masibuya lapho, sobe sesigijima nawe kuFacebook uKhozi FM, kuX at @Ukhozi_FM, sobe sihamba nawe nje kamnandi kanjalo, ubingelela uvusizo umfokalanga. Akube njalo nje.

0: Hayi. Uyabona ke le ngoma lena kaSikhanga sithola uthando Total Streams bakwethu 14.3 million yathingisa i double platinum 80,000 units. Sebenzile Sikhanga mfowethu lapha. Hey, wemkhaya sawubona.
1: Sawubona mkhani njani?
0: Wemkhaya ngabe usuzwile kodwa mkhaya. Hey,
1: hayi siyabonga mkhaya kuba nani.
0: Uyazi mkhaya ngithe mangathi ngiyabheka lapha mfowethu e background lapha ngomsebenzi wakho mfowethu ngiyabona unengoma esha ama 10 million views on YouTube kanti futhi uke wa nominatewa la best song of the year kuma MTS CMA awards mfowethu usebenzile mfowethu
2: kanjiwe
0: siyabongela usebenze kakhulu usebenze kakhulu bingelela abalaleli mfowethu.
1: Okay. Sanibonani balaleli bakhaya. Nibingelelwa uyo Sikhanga, umduduzo wakhanyile odabuka le kwelasenkandle eThaleni, kodwa manje usezinzele kwelasemnambithi. Sanibonani nonke kini balaleli makhaya. Njabulo ukuba semsakazweni nomkhulu namhlanje uKhozi FM.
0: Wahambelani eThaleni.
1: Angahambi. Ukulula nje igceke lika baba, ukhona umuzwa kithi eThaleni.
0: Uzwile ndapha kadladla kwamgodo oyisebenza. Sekunomshini okubheja.
1: Yaphela imbuzi.
0: All right, mfowethu. 2024 unyaka oqale ngawo, manje siku 2026. Iminyaka nje mhlawumbe ngathi mbili mfowethu sendimeni kodwa buka ngathi umsebenza ukuhamba kahle mfowethu ungathini nje kumlaleli nomuntu oqala ukukulandela ngo 2024 ngayo le ngoma le.
1: Ngathi ngibonga kakhulu i-support abangiphe yona kulesikhathi ngiqalile umculo. Ngibonge nje nabafethu ngisebenzisane nabo kuze kube manje abangilele kakhulu. Ngizobonga uNzuzo umfo kaHadebe weyihlabani ngicanga abaningi bayamazi. Phinde ngibonge uShenge wasehlala nkosi. Esebenze naye kakhulu sakhanda ama hate amaningi. Ngiphinde ngibonge naye uMagumede esasebenza nakuyona le ngoma ethi Sithuluthana. Ngibonge nje kibo bonke ke nje abantu ababe negalelo emsebenzini wami. Ngibonge nawo uNjiniya uStomi esebenza naye kusuka ngo-2025 la esaqala khona ukushaya ama hate uSithuluthana kuze kube iValentine. Nansi nalene yenza kahle lethi uthando langithola kabla ngithola ngimncane. Ngibonge nje kakhulu isupport abanginika yona kizo zonke indawo.
2: Ey, ngiyabonga Sikhanga lengoma ethi sithola uthando lapho nginathando khona, sithola ithemba lapho singenathemba khona. Waqondanisa lapha. Wawukhuluma ngawe noma wawukhuluma ngento oyibukayo, washa nje ngqo.
0: Ethi uyadlala.
2: Ethi uyadlala bese maqonda shishish. Yazi ukheshe kabhlungu uthotha yena kakheshile.
1: Ey. Izimo zomhlaba njengangiyibona. Kahle kahle kabili le ngoma yabo uma isizothi yokumaza lento yenzwe ngenhloso nayo ivele iphumelele idlulo ihlelile. Lapho ngangikhuluma ngomculo. Kahle kahle umculo akusinto ngangacabanga ukuthi ngiyoke ngiyenze but ngathi mangiqala ukwenza ngavele ngawaphumelela wadlula mhlawumbe lokho engangibona ukuthi ngiyophumelela ngakho empilweni.
2: So
1: yayisilapho ifi ikhulume ngothando bese ibuya iyajika. Inemqondo embili
2: nohambo lakho.
1: Yebo.
2: Ey, wazwacikoza kamnandi, wasiza wasichazela kahle ngayo ngoba bese ngesikwazi nje lokho thina sitshela uzaqhubeka khona apho uthando wena bese uthanda kabuthando. Silimele, siyathekile
1: kakhulu. Abantu balithanda uthando.
2: Yabona
0: omasikandi ngendlela mfethu abaseqophelene liphezulu ngayo. Lensizwa lena ine degree in mechanical engineering ethole eTshwane University of Technology 2012-2015. Mfethu, yabona kanjani umculo mfethu ne chemical engineering mfethu? Mfethu.
2: Wena fanele ngabe wenza izinto ezicayi kabe isuka sikabe
0: ubizi. Kodwa
2: ubizi neginqi ngapha.
1: Hey. Hey impela hey nami yangimangaza lento ngabona yayenzeka nje nami engingayihlosile. Ngumuntu owayefokusele kakhulu esikoleni, ngaqeda isikole ngaye university, ngathi ke mase ngiqede university ngase ngithola umsebenzi ngase ngiyasebenza. Ngithe ngisasebenza ke ngase ngizama ke enye extra income ngavula i-car wash. Ekuvuleni kwami i-car wash ngo-2022 ilapho engathi uhambo lomculo laqala khona ngoba kwakukhona insizwa engangiqashile ngisebenza lapha e-car wash. Yayifika njalo nesigingi lapha ekhawashi idlala ingoma. Ngilokhu ngiyilalela ke lensizwa uma idlala ingoma, ayi nami ngagcina sengi interested ukuthi hayi ake ngizame ubhala ingoma ngibone ukuthi ngasebenza.
0: Wait, sikhanga mfethu. Uyabona ukuvela kwakho ngenxa yaleyo nsizwa leyo manje sikunikeza ishallenge ke thina. Iphi leyo nsizwa?
1: Le nsizwa yangidukela kodwa ke sengikwazile ukuyithola. Kahle kahle ukubhala ingoma ngangingabhaleli mina, ngangithi ngibhalela yona ukuze izoyicula. Ngokwazi ke abantu basemakhawashi akusho umsebenzi opermanent, yayeke ekhawashi nefoni yayo washo ukuthi ayisasebenzi, basashintshashintsha amafoni njalo. Ngase ngisuka-ke ngathi hayi oke ngiyoyifaka estudio ngibona ukuthi ibingaba njani. Ngafika nje e-GMD nje ngihambela ngingaphethe isiginci, ngingaphethe lutho, ngazi nokuthi kwenziwa njani. Uyangibuza-ke usiza umfoka Gumede, hhayi unaye umuntu ozokudlala isiginci ethi hawu kanti kumele ngidlalele isiginci, angifiki iy'nsimbi seyikhandiwe. Hayi ayi sengicelela yona-ke le nsizwa unzuzo umfoka Hade wehlabani ukuthi uzongidlalela isiginci. Asengibhekhela ila esaqala ukuhlangana khona ngo-2024 nomfoka Hadebe, kusuka manje lokhu sisebenza sonke. Nalamhlanje nje ngihamba naye umfoka Hade.
3: Ayo bamzansi wonga ongafika ku-R4,000 ngama-Ayoba Deals for Less akwa-Russells. Thenga ifenisha, ama-appliance, ama-sethe mbhede nokuningi bese uyikhethela indlela yokukhokha engabizi kusukela ethengeni ngesikweletu noma nge-layby. Phuthuma kwa-Russells lapho othenga khona okuningi ngenani eliphansi.
4: Thina abakwaDlomo hawu abeswathanda amadili amahle kandlela esiwathanda ngayo sesibizwa ngoDlomo. Uyangithola musa, asibonge iStandard Bank My More account. Uyabona mina umndeni wami uswenke ngefashion e-more ngezephuleni ezingafika ku-R200 elegit futhi uthola negroza e-more ngezephuleni ozakwa-Shoprite. Kahle wena, usafuna more? Thola nesephulelo sika-R35 e-KFC. Ngakho-ke nawe faka u-more esibongweni sakho njengathi oDlomo. Vula i-MyMo account yakwa-Standard Bank namuhla. I-Standard Bank ngumhlinzeki ogunyaziwe osizo lwezezimali noma ebolekiso semthethweni. Kunemigomo nemibandela.

Ekama lakhe uzingu mola umsana odlala thukuzini odlala thukuzini no funky q labethi ngithathiwe kumsakazo ke ukhozi FM lengoma le ingoma ke ihleli kunombolo 14 ngendlela behleli kunombolo 17 ingoma ke emnandi ngendlela ke eyisimangaliso ngengakutshela ke ngathi ke ngalesi sikhathi lesi ngizofuna ukwazi ngengoma ethile ukuthi ngabe ke isempliswe kweyiphi ke ingoma ibuyaphi lengoma njengamanje kunengoma ke ngizokwazi ukuthi ngikudlale yona ngifuna nje ukuthi kule nombolo le ka WhatsApp ukwazi wena ukungitshela ukuthi hayi no li lalela lengoma le ka WhatsApp yeah lengoma le ibuya endaweni ethini 0860024 37 yona ke number ozokwazi ukuthi ke ungifonele kuyona ke leyo ke ne number la ka WhatsApp ozokwazi ke ukuthi ke ungitshele ke futhi nakuyona ke ukuthi ke ingabe ke lengoma le si ibuya kuphi inombolo ka WhatsApp u 0791639874 0791639874 lalelisisa nje kahle ngifuna ulalelisise kahle lengoma le

Yeah, ke xa uyayizwa le ngoma le obangasalo wazi umculo uzowazi ukuthi le ngoma ibuyaphi. Yonke engifuna ukuyazi ke namhlanje ukuthi ke ingabe le ngoma le ithathwele kuphi le ngoma ibuyaphi le ngoma le oyizwayo njengamanje. Ngifonele njengamanje ku 0860024 37 noma ke ngithumelele.

0: Kazokhoza fama chronic deep Absalom noma who khona ke no Snethemba kuyona ke lengoma lena ke ethi ke thulisa ehleli kunombolo 7 ke ndlule behleli kuona ke unombolo 9 phambili kwa sasodlala ke ingoma ke emnandi kakhulu ingoma ka Jazzy World Absalom no Thato Heart no Thukuthela bethi ke bona ke ngikukhonzele kodwa komsakazo ke ukhoza fama top 20 yokhozi FM 29 minute past 2 isona isikhathi sakho njengamanje ngengakubu uzakelana ukuthi ke njengoba namhlanje ke kuwusuku la esithi khona ke usuku okwazi khona ke ukuthi ke ugubhe uhlale ke nomngane wakho ke omthandayo noma ke yeah isihlobo sakho sithandayo noma ubani obonayo ukuthi useduze kwenhliziyo yakho njengoba kuwusuku lana ke kuthiwa ke I love and friendship day sikupha lona ke lolu suku namhlanje ngomhla ka 19 kuona ke u September 2026 wena ke ubani wena ongathanda ke ukuthi ke uhlale nami ubona ukuthi umngane weqiniso noma ke umuntu ke omthembayo ukuthi cha lona ke ukhazini wami wangempela ke lile ngendlela esikhonzene ngayo
1: yebo yebo kunjani Lee hayi angibingeleli lapho Radio DJ Lee hey waze ukukhuluma indaba enkulu yabangani kusisikhathi Lee sesiphela kulesikhathi lesukuthi umngane akasekho bakhona abanye abaradi Lee kodwa ke mina nje ngokuphawula nje Lee mina nje mangaba mhlambe lulusuku ngaligubha bengaligubha nomama weingane zami ngoba yena umngane oqotho kimi noma kunenkinga uyakwazi ukuthi angisize lapha angisiza khona nje uyakwazi ukuthi futhi understand noma sinenkinga siyakwazi futhi ukuthi sikwazi ukuhlale phansi silungise
2: Sanibona ukhosini igama lami ngunqoba nidlala ngihlale nhlakazi ukhalweni mina lolu suku lolu bengafisa ukuthi ngilijabulele noma ngilithokozele nomngani wami unqoba ukhuzayo ohlala eSweet eDreamgate ngiyabonga
3: hayi hlophe yaphila hayi mina umuntu engathi umngani kimi sakhilo kaXhulu eFriday abakwaMnyathi esikoleni saseNkangala umngani umfowethu futhi kimi singabandawona nje kodwa ngendlela esizona ngayo noma ngisenkingeni kangifonela umfowethu engitshele engeluleka kudala mfowethu bayenza kanje naye futhi mayenenkinga uyangifonela mfowethu hayi bayenza kanje ukuze kube right
4: Elo elo lihlophe ngibingelele cousin FM hayi cha mina umngane nami empilweni nje ubani usisi wami omncane ongilamayo uhlengiwe Msane engixoxa naye everything uma ngifuna imali uyangipha nje umngane nami omkhulu nje kakhulu ulapha phansi emtubatuba ezweni elisha ngiyabonga Ntombizi ungilo
5: ngiwelithumbeza ukukhuluma noZindela eMfungo hayi olwamusuku nje ngavele ngilichithe nengoduso yami unomvuyo wakamahlazi indaba zabangani nje nefamily ngaphuma kuyona ngeyizathu eyithize ngelwami usuku manje ngoduso yami isendleleni nje iyeza ngiyohlalela nawe usuku lwami ngilichithe nayo ngikhohlwe izinto eziningi ngeze ngilinike nje umuntu wasemndenini noma umngane ngibonge hlophe ngibonge Thumbeza uzindela eMfungo
0: Danko siyabonga kakhulu ezindela yeah ayi siyabongela laba abasakwazi ukuthi babe nabantu ke nabangani ngiyazi ukuthi khona othe la khona hey mina ngiyafisa nje kusiyami ukuthi ngibe nawo umuntu engakwazi ukuthi ngilichithe naye lolu suku 1432 sonskatsako sakazo ukhozi FM ezinyingoma ke ezishisayo kodwa ke ezingekho kwi top 20 lesizibizwa ngokuthiwa ke i bubbling under

Nkululeko Mabuza, my boy. Ngiyahamba nawe Freedom. Ngeke ungithinte ke futhi. Yo ngeke ungithinte. Ngeke ungithinte. Sihlangene noZanda. Sinibambile ngomculo, sithi imculo ngapha sinifake inhlelo ngapha. Ulalele konke namaphimba amnandi ukuthi ngizolindilelani. Habuka duzweni. Ayenza lento mfana siyabonga. Ku-1932 Cosin FM. Njonga ngikhuluma nje. Let me mina ngifike semcibhiza. Freedom siyabonga boy. Siyabonga boy. DJ Shoes kwi Afro House Afro Tech Cosin FM 1932. Ijabulele ithokozele. Nako ke la sithi chillers sha umculo kuphela impela sonto siyajive sifuna ukujabula awu ingxoxo sobe siyibona. Okay, thank you.

0: Killing it. Ukhozi FM luhamba phambili.
1: Number 9.
2: Ngalalela. Sondela uzwe nalela. Ngiyakuzwa. Ngiyathanda kuzobala enhlizweni ngivulele isikali. Lokhu ngazalwa zakhe ngambona kulo mhlaba. Ofana nawe. Isibane sami. Kanye saphakathi ngeze ngishintsha nombala. Ngiyakuthanda amacala. Ngiyakuthanda amawala. Ngiyazi. Vela amacala. Emhlabeni ngiyathanda kubanda kushisa ngiyafuna. Ngiyakuthanda amacala. Ngithanda amawala, yes, vela amacala. Umhlaba ngithanda kubanda kushisa ngiyafuna.

0: Bikuzulu hamsana ke no MT bathi ke abazazi bafunani sikhathi ke njengamanje mzuzu iqupha lapha ukuthi ke amashumi ke amabili nane esele ngaphambi sekubumbane ke ihora lokuqala khona la emsakazweni wakho ke ukhozi FM sihamba ke sibheke lapha kwe kwingosi la sithi ke ikhosomba lamangcoko siphethe ke osomahlaya abahlukahlukene
1: yenza zonke ikhathi kube inkumbulo ezimnandi nge Honor 605G yakwa Vodacom yithole ngo 549 rand kuphela ngenyanga enyangeni ezingu 36 for 1 gig red call unlimited plan year to enter kanye nama minutes angenamkhawulo yongeza u 149 rand kuphela ngenyanga uthole i Honor Pad X8B LTE eza nepeni ngaphezulu uthola i Honor earbuds clip ebiza u 1799 rand mahala itholakala esitolo na online kunemibandela Feather together Vodacom
2: umlilo wokhozi nosimthande myeza
0: samba kanjalo ke kulesi sikhathi namhlanje ngiphethe ke insizwa lapha enegama la lokubingelela usibingelelo nje kahle kahle leli gama lakhe sithi mase ibingelela sithi hello uhallo m hello hello
3: yee mabatha
0: ngihamba kahle
3: ngiyaphila
0: kwakho senjalo uzoba uhallo igama lokubingelela ungikhumbuza umsakazo wala ukhozi nokuthi ubingelela wena uhallo ngalipi
3: sinobingelela nje sinteyo
0: eh kuthi wena ubingelela wesingisi
3: ayo singisi into efundile umuntu ohlukile ngasekhaya
0: ubingelela wase private school
3: eh ne lezi iphedlela leziza kobhalithu lezi zethu wena
0: let's say
3: eh iphedlela zethu
0: zabadlisa imbali lika Ponto
3: wena mina ngibizwana ngegama omakatha indaba kubizwa ngegama ngubaba kasibanibani eh ngithe enkulu nje mina
0: yeah
3: ngiyena nje umuntu mhlambe futhi ungathi uma uthi mhlamba ngibingelele umphakathi uthi ngibingelele nje bese kuphela njalo kufanele ungitshele uthi ngibingelele ebese ngisho ukuthi ngubani nginani ngoba nginezinto zami
0: uhalo nezinto zami
3: nginotho
0: fethu liqhamuka phela igama lika hallo fethu wawuthanda ukuthi hallo noma wawukhuluma nefoni wakwenze njalo uzoba uhallo
3: wayesengihlule mfethu uthi sanibona sanibona ngangifuna into ezongqamulela ngangumuntu ongafuna ngangithi hallo ngidlule yabo ngangafuna into ezokwenza ukuthi umntalo ukuthi sawubona yebo unjani ngangumuntu ongafuna
0: njani niyavuka kodwa
3: sifoni yabo into nganginje mangithe hallo nje ngisanda ngifunde zokuhamba ngilandisa
0: kodwa ina indawo na empakamo lento yakho ka hallo
3: ingathini into yasemndenini hayi ukuthi mhlambe ngathi impakamo ukhondola akukho kumina into yasemndenini mina ngiyazazi kahle kahle wena ngiyazazi semthandi mina ngubaba kasinakho na 11 month u 15.3 kg ngeke umqulo uma uphuza into nathi ngasupha bangazi nje ubabazi ama kg kanzapho
0: yey
3: yimngedo
0: hawu khona bangabazi nokuthi mangabe esefunda ndabe akale nje igama esikole la kufunda khona ingane yakhe
3: mina ngazi ngisho isikhathi lala ngaso mina nje ngilo umuntu mina makatha ngiyazazi nje ukuthi ngubani ngisho endaweni bayazi ukuthi awusibanibando awusibanibani ho mina yabona mina makatha hey mina ngomunye umuntu ngeke ngubone wena laphana abantu abalift ngemoto mina ngenza ungaphezulu kwalokho mina ngumuntu oqala ngakithi wangena egarage ngo reverse ehlehla kanje ngizothenga imoto cash ungayibuki nokuyibuka ngaba niki card ngibhekele nje bathi ufuna yipi ngathi efanele mina
0: ayi phi bazokwazi ngani manje lapha e garage ukuthi yipi efanele

0: mina magija ishintshwa abaphakathi.
1: Oh.
0: Mina angenzi lento yakho ngaba lift abantu.
1: Yeah.
0: Mina angithi angisebenzi. Ngiyasetshenzela.
1: Oh.
0: Ngibuyela kule nto okuyimpakamo. Ukuthi ngihlale ngibuka nje ukuthi uphakeme. Ngeke uphakamise kwa. Mina nginokuvuka ekseni mina. Ugeze.
1: Yeah.
0: Ngidumise imoto ngo 7.
1: Yeah.
0: Hayi ukuthi ngiyemsebenzini, ngiyestopini. Laba linde khona amakhumbi. Lalela ngifike ngiyipaka imoto. Bekugcwele bendama khumbi ngehle.
1: Yeah.
0: Ngiround.
1: Yeah.
0: Kahlela amasondo kanje. Hayi mhlawumbe nenkinga amahasha. Hayi mhlawumbe ukuthi mfuna bangibone. Ngibuyele emotweni ngidumise ngibuyele endlini ngoyilalela. Wena umsebenzi engiwenzayo nje lo.
1: Hayi awubagibezi babecela kwaphela bazokucela nje ukuthi awu.
0: Angifunise sifike lapha. Yabona izolo kade kushaya imvula enkulu.
1: Yeah, yeah.
0: Awindi bengiwavula onke ngiwabeke phansi. Hayi mhlawumbe ngiba ngibone nje nanga umnikazi wemoto emotini yakhe. Ngahamba stopini. Bazobona ekhaya washi ngama. Bamile entabeni balinde ibhasi ifanele donse intaba ngahamba eduze kwapha. Ngababingelela nitshani bathi siyaphila baba sinakho baphila omiso. Bathi baphila ngathawuni right. Ngifuna ngindlaye iphingoma yokholo basho. Unyuka bande ngoma yabo zonyuka uyini themba lami kanje unyuka ngabadlalela inkosamo emotweni ha unyuka nalo bathe bethu ngangithi ah nakhoke
1: unyuka
0: bathe nje beqala ngase ngicisha imoto ngathi ke nyukanike nayo ke intaba ngangijikisa imoto
1: mina
0: ngento ngaphezu kwakho mina
1: kuthi oh manje usona abanyuka intaba ngoba basebazonyuka
0: ndani ngangijika ngibuyela emumve ngenzo ngaphezu kwakho mina
1: ngikhoxela ukhathazile umphakathi lapha kwadukuza
0: akushinga kunikezanga lutho
1: iwadukuza njalo lapho mfowethu labahlupheka khona kanje
0: iwadukuza
1: wena nje uyabagila nje
0: oh hey mina ngenzo ngaphezu kwalokho mina ngathi mina kutsha la wa wa mina mina nginesicefe na kimi mina umnyazi mina ngeke ngizwe ukuthi umuntu nginenyama mina ngineyinyama ngineyinyama zami mina efrijini mina ngeke ngiphume ephandle ngithi hey wozani zongidlisa izinyama zami mina ayike inyama engenayo efrijini shot inyama yomuntu kuphela
1: ayibo manje phela mawuthi kushode lo tuza kushode phela nenkawo noma
0: nemfele
1: yeyada
0: uyayibona nje ngikhathe nabantu abalahlekelwa izimfele zabo
1: kadukuza mphakathi wakadukuza uma ngabe udukelwe into yakho osebenza ngawo lapha ebusuku hamba obheka lapha ka hello Mike DJ nanga uthi Rick ofsana ke no Chino Kid bathi ke strong siyabuya no hello M.

0: uthara kit homsana ke nochino kit bathi ke strong sikhathi ke njengamanje mzuzu ke ishumi nanhlane sele ngaphambi kubumbane ke ihora lokuqala kunomsakazi wakho ke ukhozi FM luhamba phambili uhlelo umlilo okhozi uhlezi nami nje usimthande wakamnyeza sibingosi la sithi ke ikhosomba lamancoko suke sihlezi nje nosomahlaya abahlukahlukene namhlanje siphethe insizwe yaphansi le kwadukuza uhalo M hallo M uyazi ngizizwa ngijabula nje kulesi sikhathi sesithe sisahlezi nje kwangena nansi voice note mfowethu eqhamuka komunye umuntu engaziyo ukuthi ubalekile nje kuthina mina nawe nje njoba sowumahlaya ake silalele le voice note le mfowethu
1: Shamfethu mfokamiyeza ngumduntulo somahlaya wasempumalanga. Hey ngivele embombela ngishaya imoto ngikhombe igoli. Bekade ngisebenza embombela. So hey ngihambela kamnandi mfethu. Yazi kuyajabulisa nje kuyathokozisa futhi ukuzwa iphimbo losomahlaya emsakazweni. Ngathi ungagcineka lapho kukhozi ngoba uyathandeka mfethu uyalaleleka futhi yasaza. Ayi siyabonga kakhulu ngiyeza uhleli no Hallo M mfowethu Hallo M asiphusheni bafethu siyabonga kakhulu Khoza FM amaphiwaphiwa hamba phambili
0: Nakya, nakya, uyazi lethiza lo M.
2: Ngiyaqhathwe nda kuma sad ba award 2017. Umduntule. Ngiyaqhathwe nda.
0: Mfethu, uyaphusha ubuduli.
2: Uyaphusha.
0: Ubona nje angazi ngenze njani. Njoba ngizwa nje ivoice note yakhe kulesi sikhathi. Bengalindele into ngayilindele.
2: Cha namba ngilindele. Kodwa nje yabona ukusho ukuthi kwi industry indlela ekumnandi ngayo. Asizange siqhathwe ukuthi i award, i sad ba award yawo ino hallo.
0: Usizwe
2: ukuthi ino imina. That's right.
0: Uyabona ke kuhle lokho ngoba kusho ukuthi siyashayelana ihlombo uyabona siyaphusha sisonke kulomkhakha ngoba ngeke ngisho mina mangizwa kuthiwa khona osomahlaba angazwani ngithi hey kanjani sibangani manje ngoba phela lomkhakha mfethu kusabaleke nje sibambane siuphusha uyayizwa lento kanjani
2: thina umsebenzi wethu kulapha abantu sibahlekisa
0: Yeah. Fowethu ngiyajabula kakhulu ukuthi ngibe nawe namhlanje. Fowethu uqhamuka lapha kwaDukuza. Ngihlezi ngisho ngithi mina mangingaDukuza nje ngivele ngicabange wena nje. Ungakhona kaDukuza uzalelwe khona noma ufika manje kwaDukuza.
2: Hayibo. Uyabona mina ngizalelwe khona, ngakhulela khona. Ngazalwa kwindawo kuthiwa kwaMadundube.
0: Oh, ngiyabona.
2: Unganakile nje. Indawo nje esecaleni, indawo idlula ungayinaki.
0: Indawo idume ngobanana. Ngiyakwazi kaMadundube
2: ngiyakwazi ngempela
0: ngiyakwazi lapha kwaMadundube mangabe udriver ngakhona udlula khona kunendawo la uthi mawuma khona kuqhamuka omama labagijimi bafika futhi ufresh ubanana wabo uyazi
2: hey muhle ubanana walapha nibagijimi
0: mina mangihamba nje mhlawumbe ngizophuma ngalanga kwaCrosscope noma kukhona into ezongidlulisa ngakhona hayi ngiyawuthatha ubanana wabo ngoba udlula impela lo waseyitolo
2: udlula ufresh ubanana womama laphana ufresh ngabona sebena namaqembu khona bamala eqaleni mawugejelo ukuhlamqinwe izimoto uzokwazi kodwa ukuthola lo
0: haba
2: nobanana alright ngendlela esimanga hayi bo man uyazi ukuthi nakho phela lasihlala khona uSemthandi ukuthi phela ngathi ngoba sine imoto ngathi sine imoto thina manje angaza basenzelanga ngani into ukuthi mhlawumbe imoto ukwazi ukuthi ingasale ema parking ibe nayo indlela ukuthi mhlawumbe ingangena ime la icela ngase Pick n Pay hayi cishe kabanje amaphara cishe kabanje amaphara izolo la eThekwini yabona ukuthi ngila ngiyabanjwa
0: yeah
2: ngathi ngiyawela ngiyangala Yabona mina mphara ngitshethe abantu abayizinkunzi izinto ezingasabi lutho izinto ezingahlehli omavula kuvaliwe.
0: Yeah.
2: Ha amagwala into ziyathuseka. Sithuseka. Izolo bethi yangibamba ngathi yangala awela yangala. Ngathi yangala yangala ngabona ukuthi ngiyabanye ngavele ngafaka isandle ephaketheni ngadonsa ifoni ngayibeka endlebeni ngakhuluma nobala anginangisho ngeairtime.
0: Yeah.
2: Ngathi shockers. Uyakhumbula inyone ngedule last week? Ngiyakubona nje kamanje ngovala ngehlahla ngodubula kwasana. Engathi ngiyabona amaphara ayivula lona izilana zethu bulale izinja brats
0: asasa uhlangothini lakho manje
2: ngangidlula njani
0: Alza, it's not that way.
2: Ayike ukwenza lutho ngamaqhinga.
0: Vela kufanele ube njalo, fanele ube njalo.
2: Fanele ube nayo into eyichingana.
0: Ube socingweni nje la oshuba khona, kubona nje cha lo muntu lo asehle
2: ngempela.
0: Hayi, abaphara fetsa abaphara. Na wasuke zama uyabona. sizama kodwa mina ngeke ngisho ngithi yazi ama parafethu angazi ukuthi ungasaba umuntu ovele nje ombona lo muntu fethu kwesikhathi usuke ezilambele ngoba uza kuwena nawe uyaphanda mhlawumbe umunye ufuna into ukuthola into okudla ufuna ukuthi manje fethu nawe uzosaba lo muntu lo omunye uyambona nje ukuthi hey mhlawumbe kade agcina nanokudla uyabona nje kodwa uyamsaba wena uyambalekela wena udlile wena usuthi
2: abantu mina ngibazi banjani hey yaze para ngene ngitshotsho jini wakho manje kulayini libuye next week izokudasela unsumi
0: business le noma phela ukhomse
2: kube nokusola uthi kwangathi ujini wami nje
0: kodwa and futhi phela uyazi ukuthi uyawuthanda ngoba phela ngithi awukwazi ukuthengile ekhandleni and awusekho manje so vele ikhona idemand
2: ikhona idemand
0: so anakho ukuliqonda ibusiness ukuthi
2: balazi ibusiness ukuthi lento uyayithanda
0: ya
2: kodwa makatha
0: lapha kodwa ke kaDukuza angenisile na amaphara ngoba mangithi ngiyabuka kwindawo enobuba amakhaya kancane kanti phela siwathola kakhulu emadolobheni
2: akhona ukuthi awalapha ayanegotiator nawe
0: ya
2: manje
0: usanehlonipho phela amakhasi
2: nehlonipho anomuntu
0: athi mfowethu
2: athi ungangiboleka
0: athi mfowethu ngana kwethu asibamsane la
2: futhi ungamemezi
0: ungamemezi ngana kwethu sisonke la inkonzi yombhemo ubize iphara
2: achika kubuthi kukuphe ekhaya
0: basaphila kodwa ekhaya
2: sangibuza nasekhaya ufuna ukuzongiphinda nasemndeni
0: phela amaphara esintu lawa amaphara anenhlonipho ngeke uqhamukele kwaZulu emakhaya ujike ungahloniphi yabona
2: lekubamba inkunzi lekunike nemotivation nawe ukuhamba
0: ukhonze ekhaya
2: ilazela lobuntu iphara
0: anobuntu lawa semakhaya
2: hey wewe lalela mina ngike hey yabo angazi mawugula ingqondo semthande ngathi iyahamba nami engahlabeka yabo ngathi kulalala la ke sibedlela ngafica ugazi wami naye lapha wangasemakhaya yena kugazi behlabeka kakhulu kunami ugazi ngimbonisa ngahamba noma yinini hey njalo ke nje ha yonke into edlula la sibedlela labaqhubi inqolo opotha uyashela amanesi konke uyashela nje kwasana ngidlulayo hey uyamemeza futhi njalo kulento yakhe shela kwasana nase wena sicela inamba yakho I love you hey nezo akuthenisa phela ngola ngeke ngiyeke inamba yani bawuthe uzosinda
3: nomusha no master v sinokhanyi ohlushwa yi scroll lights
4: master v angilali ngihlala ngiscroll ubusuku bonke
5: Una scroller lights.
4: Ngidinga ukuthila ukuzosiza ngihlele ngikhumba socials ngaphandle kokuphelelwa idatha.
5: Ikhambi lakho yi Red Hot deal ya kwa Vodacom. I prepaid deal ye 15 gig ngo 99 rand nje kuphela. Iza no 5 gig we YouTube data kanye ne YouTube premium yenyanga embili. Mahala.
4: Itholakala kuphi?
5: Itholakala kwi Vodapay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle.
4: Ngizokwenza njalo.
5: Kunembandela. Further together. Vodacom.
6: Umlilo wokhozi nosimthande myeza
7: uhlezi nosimthande myeza kumlilo wokhozi

0: ingoma lezwa njengamanje ingoma eshawa lapha ke uLungi uthi ke I will isikhathi ke njengamanje mzuzu isimthathu nje kuphela esele ngaphambi ke kubumbane ke ihora lokuqala kuseyintatha ke manje la emsazweni wakho ke uKhoze FM sihle sinami uSimthando kwaMiyeza ohlelweni umlilo woKhozi kanti ke sikwingosi la sisho khona sithi ke ikhosomba lamancoko sihlezi nje sikhona la nosomahlaya abahlukahlukene namhlanje sihlezi nensizwa engiyithatha lapha kwaDukuza uHalo M uyabona ke Halo ubanyakazisile abantu ubanyakazisile abantu bangikhulumisa ngale zinto ezishona umthathaphi lo muntu khona umunye okhuluma ngale ndaba yamaparo kade ukhuluma ngayo la uthi ubhala lapha kuWhatsApp uthi khona la ngibamba lapha eworkshop ngo10 lathi ngaphinde ngihambe ebusuku lethe ngaphinde nje futhi uhambe ebusuku
1: motivate
0: futhi khona la workshop la eThekwini mina workshop ngisaba ngisho kusemini lapha ngihamba ngihamba ngiqonde emabe kube kwaba khona into engiphosa lapha eworkshop ngihamba ngiqonde nje ngihamba ngiqonde
1: kodwa simthanda
0: ngoba futhi liyakulwisa abona noma kuthiwa licela u2 rand lento ocela u2 rand mangwalinikeza ngempela kuphethi kahle likushwabulela into ehambayo uze ukuthi hayi boyeni webantu ngaze ngawufela lo 2 rand ubudinga ngempela
1: ufuna uma ungenawo ube nento ozoyikhuluma nawe ebuhlungu kwehlele lizolane nawe
0: yeah ngoba
1: ungathi nje anginawo ukudelela lokho alizwa kahle lonke
0: omunye uthi walalimcela u2 rand walibuza ukuthi kodwa mfowethu indaba ungabuyile ekhaya ngempela uthi ungazi uzocela u2 rand ngoba impilo nje sangaqhubeka sangaba ngcono lati nje hawu kahle bona ngo2 rand nje usuphendula social worker manje ngokuthi ngicela u2 rand nje kodwa uswazi ungitshetha ngibuyele ekhaya ngaxoshwa yini ekhaya ngizohlalela le ngo2 rand nje
1: kodwa bakatha
0: nje kahle ke siswami usuzenza social worker nje mawungena u2 rand show town out muso lokhu manje usungimotivate ke manje angibuyele ekhaya hayi kahle nje siswami kono mina kusithumele ivoice note ila ukhuluma ngayo le ndaba yakho yamaphara hey wena
2: hazi mina ngikhuluma ndaba yamaphara ngiyangihlekisa kanjani yazi nami ngathi ngiphuma eDindili la e-mall kuseni ngiphuma ze shopping kuseni nje hayi ngiyagudla la ngiyagudla la qhamu e-Prasa inge expect ayida le DVD Prasa oyifuni ngithi hayi ngifuna DVD ngifuna ayina ngithi malini inge brother besifuna ilokhu nje u 300 plus ngokubili ayini secardbox ngithi hayi mina nginalo manje mina ngino 2 kuphela that okay asikuthe ngivula isicapha ngifake imoto ze izinto emotweni la sili lat ayenge kulungile brother ayi right it's too late letha lo 2 le okay lithana izinto ngizibonga ngisheka izinto ze fresh starting 5 emotweni ebaye brother cela ukubuza uhlala kwethi hey senzobhedwa la senifuna ukuzazi ngihlala apha manje ubuyenzo yilanda lezi zinto sek yazani yena
0: oh manje usho ukuthi bazofinda bayithatha bese bayidayisa futhi uyabathi bahlakaniphile lawo ngomthetho kahle kahle kube kuthiwa nje bayisetha kahle izinto zabo hey babe ngalishaya ibhizinisi ngoba banawo umqondo ukuthi lento bayenze lokho iqhubeke basebenze
1: hey bayihlanganisa
0: yeah
1: abantu abangakudayisela iprema laba mawuthi ingane awunayo bethi nengayi bazokuzamela
0: hayi hallo yabona manje umuntu mesehlale kakhulu vele endaweni uyazwakala ngendlela osuhlupha ngayo kuyazwakala isikhathi sakho ngempela usuhlale kwaze kwagamanje wethu angunikeze ithu bangiyazi siyaphusha ama show akhona lapha nalapha kuhamba kanjani yini abantu abangayilindela kuwena babefuna ukukuseka nje emsebenzini wakho wamahlala
1: makatha nje into engayisho lapha na kwaDukuza ngoba ngisho nje ngithi ilembe lonke kuyofika kumaphumulo ndoda kuphi njengomqali wendlela yamahlaya ulolu yahlangothi lalapha kostenga ngizoqala ngibe nama shows engizowenza endaweni ezahlukene kodwa ngaphakathi kwaDukuza ngijikeleza ngishintsha indawo engizowenza njalo ngenyanga kodwa kukhona nomfu uSimphiwe Shembe naye unohlelo njalo aphe kwakhe kodwa ke ngoba singabafuthi sosebenzisana ngoba nje manje ngamanje sibheka uba nale picnic enkulu
0: ngey27
1: Sunday next week sine picnic enkulu lapha enabo thole smo omakathangithini yibo Halo nje i-line up inkulu picnic izobe isemini so nje njengamanje nje kusukela manje kuya kunyaka uzayo sine plan entsha ukuthi ene amahlaye in fact ikwazi uLinatal neGoli kufanele sicine isinto eyodwa sikwazi ukuthi sihambelane njengemndeni ukuthi lenyanga ubani bala bala si rotate sonke ngaphakathi ukuze lento industry yamahlaya inga because uthola ukuthi kunosomahlaya abaningi abangaziwa kodwa bango best uyabo uthotho omunye umuntu uzaza yazi leli gama ukuthi angeliqala inkinga ngangazi ukuthi usibani bani uyazi ngeke sikhumthe uhalo yazi inkinga bengamazi ngeke ngizwe nje uthotho umnyabe bengamazi usibani bani sengimazi uyabo kunabantu abawo best kodwa abaziwa mehle nabantu ukuthi kunabantu abasobethi ku comedy bayela ubani nobani kodwa uma siyenze nje sibahlanganise bonke ndawonye abaziwana abangaziyo kuzogcina lento bonke osomahlaya babeka bebesezingeni elilodwa
0: uqinisile ngempela ngoba mina ngiqale kakhulu amahlaya lapha nge social media uyabona kodwa ngathi mangiqala ngena kulento yamahlaya se stage lokho stand up ngabona nje hey khona abantu abasha amahlaya nzima uyabona kodwa ngibazi angibazi ngibaqala nami ngoba ngihleli la e backstage ngithi hayibo ubani lo ngibuza ngize ngifisa ukuphenya i curtain la se stage ubani lobulala kanje la uthathe uyabulala kodwa akaziwa nje kangako uyabona so iphuzwe lona
1: linentshe kunabantu abawo best kodwa abaziyo uthi mama umfaka e stage alimaze lo kade nemthembile lo best uthayibo uba lo muntu oyinkinga kanje uyabo into kanjalo
0: no siyabonga kakhulu hey ngiyabona hey wena angazuze nani la uze nani la uza nento zakho zakadukuza abantu bafuna ukukhuluma nawe lana unje yakuphayiza icingo hey angiyazi lini
1: mana kwemakatha uma ku makwa besilisa ku right makwa abantu besifazane ngifuna ukukutshela abantu besifazane yes umuntu osifazane ungawa naye uvuka nihlupheka umthengele oqhumpatsha nekhuwi aza encoma athi taste njenge apple manje kodwa mhlawumbe xabana uyokuthwa ngaba labo oqhumpatsha bakho uthi uthi yaqhamuka uhamba nabangani bakho umuzo uthi patsha patsha
0: asiphuthi kakhulu
1: manje ubona lenkulu mbheki mina ngisho ngathi ukhuphula standard uthenga ama wings mhlawumbe xabana uyokuthwa ngaba lawo ma wings uthi yaqhamuka nangu maphikwana
0: nabangani bakhe futhi sebekubiza kanjani maphiko phiko ukhozi
3: hey mthana mase nankoloza kabi ke mina maphari mina angeni nokwathi ngikhumbese ngazi kahle uthi akunawo noma kumathi niyakhuluma madoda kwenze njani nithi angizanga ngishathi ngiyasondela ngisondela yabo ngikhombisa ukuhlina nje hey angibonga umbulelo mfati mangilaphansi emzimkhulu mhlawumbe sidungene isigodi danko
4: hashtag umlilo wokhozi asihambe wemfoka amnyeza simthande hamba nawe ebhodi ngihlezi nawe ngila egoli evale sasolbeck umnandi umculo odlalela wona nje abaphile bonke abantu abangaziyo nabo bonke nje abantu abazokubuza kona emsinga nalolokizwe ukubuza kona umbuka kangubani lo danki wemsakazi
0: abangakini ke laba kulungileke hayi hallo mfethu ngiyabona abantu baningi khona nabangakini khona na hey uyabona nje kodwa siyabonga mfethu ngifuna ungitshele ukuthi abafuna mhlambe izinkundleni zokuxhumana baxhumana nawe kanjani na
1: okay mfethu mina izinkundleni zokuxhumana bake bangitshontshela ikhasi lami uyabona so ngavele ngayise ngibuyele emumva ngaqala phansi but ngino Facebook page wami lapha na oh hello comedian ngicela abantu bagijime nje baye u follower ngokukhulu uphuthume ziningi izinto abazoyibona abangazi abangazi kuningi nje abazokubona na TikTok ngu hello em bazobona ama video wami kanjalo nje naku mawuthe nje hallo naku Instagram yonke indawo naku YouTube mawuthe nje hallo em ngizovela bagijima abantu bayongibheka laphana bazongithola ngingumuntu otholakala nje ngumuntu leya nto leyo kade ukhuluma empakamo wayikho sengithi ngihoxise
0: usufuna sikufollowe ke manje mfollowing kusiyami ukuze manje engalokho eyishitshe izinto engayona siyabonga mfowethu ukuthi ufike ngalesi sikhathi uzosihlekisa kodwa ke sibonga kakhulu kazi nanemoto yakho ngoba sizwile ukuthi unemoto sibonga nemoto yakho yakuthatha yakubeka nje okhozini ebusuku kangaka uhlelo shothi labantu abaneyimoto lolu
1: abantu abanezinto za hey manje notho
0: uhlolo for file kuthiwa angazi kodwa igama lohlelo fanele libe nemoto phakathi
1: ibe khonte nemoto phakathi
0: angazi shintsha kanjani igama nje angazi
1: oh moto ya
0: moto yami moto yami nosimthande miyena emotweni noma ya Siyabonga halo.
1: Ngibonga mina
0: kakhulu. Nazonke. Sambe ngiyabona lapha ngengoma ka Amifaku uthi ke ndikhethe wena.

0: Mr. Dutch loyo uhambisana ke no Amos bathi ke unguwami batshele umuntu wami ukuthi lalela ngumuntu omuntu mina uyangizwa yini futhi nangu lo ngumuntu wasibani bani mabe kubingelela ukuthi hey ngumuntu ka uyangizwa lonto bethi nami ha unjani ethi ngumuntu ka lontunja bethi hayi bo uyaphila kodwa ngithi ngumuntu ka lontunja uyayizwa lonto le isikhathi ke njengamanje ke imsusu amashumi amabili lishayileke ihora lokuqala khona la kwisikhondla khondla somsakazo uhamba phambili eningizimu Afrika yonke nase Afrika yonke ukhozi FM lolo sisho kanjalo ke sithi luhamba phambili njengamanje luhamba phambili nase intathu uyayizwa lonto leyo uyasizwa leso sivuthe vuthe somculo nezihloko ezikhona la ukuthi hayi lo msakazo uhamba phambili ngempela lalela sikwingosi ethi ke ikhosomba lamancoko namhlanje si esempeleni hayi sithi inxoxo sentatha kusa yabona impela uhalo embashi into zabo la sidlulile ekhosombeni manje sila kwinxoxo yasentatha kusa sikhuluma isimanga ke sendaba la sokuthi yini le obathi mhlawumbe uhambile uyohlala kwenye indawo kokunye mhlawumbe uyohlala kwesinye isifundazwe wathi uma ufika khona wathi yey angiyazi ke lento abayenza la yini le yafike yakuthusa uthi cha uyabona ngakithi le hayi ngeke uzuyizwe ke le tethi usho khona uthi ngize kuhambeni kodwa futhi uma uthi uyabuka abantu bakhona bayijwayele nje lonto mathi hayi buthatha kini yini inkinga ngoba thina sijwayele ukwenza kanje khuluma nami ke ungitsheleke ukuthi yini le eyafike yakuthusa kwenye indawo wawuyohlala kuyona mhlambe ngokomsebenzi wena ongayijwayele thumela ivoice note lapha ku WhatsApp uthi ke 0791639874 0791639874 ungashala nocingo futhi uthi ke 0863002437 0863002437 asiqale la eyincingweni ukhozi sawbona
1: hey matha
0: yebo ke
1: kunjani ba?
0: Ngiyaphila ngoza kuwena.
1: Ukhuluma naye uDokotela Mr. Zethu Blanco uza emafahlawane.
0: Iya dokotela.
1: Ayi bethi ngaka ngahamba phela ngisabona emehlweni ngange emnambithi eBafati. Ngibashela umngani wami uThulani wakamazibuko. Wabambiza wadoleza lapha eBafati. Ushonele umama wakhe sengithakho sami yazi ngikhohliwe. Umama wakhe uThulani ushonele umama wakhe inkosi yami aduduzeke uThulani. Uma ngifika lapha simthande kwamazibuko uthi uThulani ekuseni la sizohamba semhlanganweni yawuma nje emhlanganweni u-understand ukuthi nehholo njengathina emafahlani semahholo siya ey'kolweni angithi abo
0: ya
1: siyakupha entabeni entabeni umuntu nomuntu unetshe lakhe lapha uthi la ngizohlala endaweni yakho nanti itshe lakho ukhetha itshe lakho wesimthande washaya iyona i-hour laphinde i-hour ngangasafune lutho ngihlebetsheni
0: ima kukhulunywa ngani la emhlanganweni
1: kwakuzokhulunywa ngey'ndaba zey'nkomo ubona igodi izokhulunywa ngey'nkomo ubona nje induni babezile angithi yabo into engayibona nje ngathi mina abantu balakusho bayijwayele ukubekezele ukuhlala ematsheni azangathulani mina phephisa mfowethu ngahamba ngathi ngiyochama athi ngeke mfowethu ngeke itshe kusele ngishayele ngengeke ngathi hayi angigodi bona bayayenjoya nje indaba yasematheni angithi yabo
0: yabathi
1: akekho umuntu ofika nesitulo sakhe la ithi uyikhethela wena into ohlala kuso
0: ubulili kuxubile abesilisa omama obaba
1: hayi amadoda
0: kodwa ajwayele
1: ajwayele amadoda shuthi into yawo nje ukuthi imhlangano yawo nje mawubambela khona entabeni lapho ebafani
0: hayi ngiyakuza siyabonga fowethu yezo
1: uphila simthande la khuza emafahlane bye
0: siyabonga kakhulu ukuthi hey yamthusa lethu ukuthi khona abantu ababamba umhlangano nje womphakathi kuthiwa kuqhwakelwa ematsheni hey kulungile asambe sithole omunye okhona ngala ukhozi sawona
2: sawona makatha uyaphila
0: ngiyaphila ngeza kuwena
2: angizandile ingqoko madebi ulanda khuzwayo
0: ehe
2: hayi umakatha ngiyafika isitolo sakho sithandwa sami umakatha hey kwezinye iy'ndawo kusathi kuphilwa kamnandi futhi umangale uyithanda impilo yakho uyithanda kade ungayithatha uyilethekela kini kwakushone ulukhuzana umzala umyeni wami ishonele indala sasamhamba samisa ematatiyeni
0: ya
2: umakatha ngaze ngayithanda impilo yalaphaya
0: ehe
2: ngaze ngayithanda impilo yalaphaya umakatha uyazi azikho lekuthi makushoniwe kuphikele ofucofu esiziphekayo thina la umuntu azakhethe ngifike ngcwabe ethi ngicela ikhariye yenkukhu angizi ibhifi ngicela ibhifi angizi kwakuwuphekele ujeqe ubhuqe wakhona upheke ubrown kaze ngabuza kumama uma wakhona umamezana wami ubhuqe wakhona ematete ngabuza kuthi uma lo jeqe wathi uma angaziziwa ngekolweni kanjani njani
0: Yaboga, yey, uthwatha indlela yomncwabo onesizotha ongenasi isiphithiphithi asithulume nyo khona ngala ukhoze sabona
3: uyimatha
0: yeboke
3: uyaphila
0: ngiyaphila ngeza kwena
3: siyaphila
0: mhm
3: mina ngikwelinye izwe ke la eJohannesburg ngeke ngisho nendawo mhlawumbe balalela labo maligaju lapho
0: yeah.
3: Hayi lana isidumbu ke nje siseqa nje namanje kuseni nje yabona abangeni na shift ekuseni nje ngizoqafa idumbu mhlawumbe ezothuma emfika nje
0: ima emphakathini nje
3: lapho engihlala khona hayi hayi siyasho isibhamu manje
0: kusalokishi noma kuyindawo kanjani le
3: isquarter camp kasho
0: babulawa yini kanjani
3: badublana bodwa nje
0: how manje umuntu usuke ehleli nje kanje enganakwe umuntu kujwayelekile nje niyamjomba nje
3: uyabona nje bone bathe futhi waba kuleso ngoba lina kaJesulo bakubande uyabona
0: yeah yeah
3: mhlambe basumlilo mhlambe nihlelele nje ngabo 7 ntambama nje uyabona mhlambe uma ukuthi unebhadi uhleli naye lo muntu abamfuna lapho koshaya konke kulale phansi mhlambe kulala 8 phansi
0: ha kujwayelekile nje
3: yinto nje sesijwayele nje ngo-7 funeka ungene endlini ulali nje ubeza behamba khona la emaphasijini nje ukuthi hayi sebekhona
0: hayi bo
3: eyi umuntu ophila kabuhlungu uyabona manje inkinga la matoko esiwabambile awasininga le mali ukuthi mhlampe sishintshe nendawo yindawo ekhona leyana kodwa sisacabanga nje ukuthi singenza njani
0: hayi nguzuyile mfowethu siyabonga
3: hayi sibonga mama
0: Hey, hayi abanye abantu baphile enye impilo. Hayi nami ngangithusa ke impela le. Kuthiwa nje isidumbu into enijwayele nje. Insuku zonke. Hey bo. Hey, asithola umunye khona la ukhosi sabona?
4: Eh makatha.
0: Yebo.
4: Hawu dojwayele umfoti kwaJombi igazi egoli idumbu beqiwa.
0: Aha.
4: Uyaphila bo.
0: Hayi ngiyaphila, ngiyaphila ngeza kuwena.
4: Ukhuluma nomkaso ungakamtshali bahlabisa empanzakazi.
0: Mhm.
4: Yena makatha ngathi ngiqala ukufika eGoli ngicabanga ukuthi 2006 or 2007.
0: Mhm.
4: Ngihamba strati lokuthi president ngabiza omunye usisi wathi asingeneni la endlini wakhomba ngaphambili kuwe.
0: How?
4: Angazi lutho nami ngumthotho ngwala emakhaya ngangena wakhumula kwaprogram ukuthi ngikhumule phela ngiyindoda. Bangiqeda wayekhangeza ngapha kunamali. How kanti manje kwenzakalani la? Wangitshela ukuthi uyasebenza yena la.
0: Ima, ugqoke kanjani mawumbuka wena nje? Wambona umuntu kanjani?
4: Ugqokele isikhethi impela ezivezi iy'thende zezinto. Wathi nje hey, ngingazongidakela wena ngiyasebenza la. Hey, angithithizanga ngaze ngafollow ostela kwayimangilethoya loyo mali le.
0: Manje awuboni ini wena uma ubuka indlela agqoke ngayo ukuthi hheyi ngeke. Ayisawusoli inkukhu umgqakazo.
4: Umthotho wasemakhaya ngiyafika mhlawumbe ngamazikanyana amabili.
0: Oh, sangiyakuzwa ke bashe.
4: Ngiyifikela nje ngazi ukuthi ukuthi mina ngitata yami ngeke ngifike amathotha.
0: Yeah, yeah.
4: Kanti lazo ukuthi usemsebenzini.
0: Sangiyakuzwa hayi.
4: Bese kubuya kube yilo okungcwabe ekuseni cha ikho kude ngayibona ngapha kojozini. Ejozini kushawa 7 kade qedwe ukungcwatha.
0: Maye. Nomnumzana omuzi nje ngo 7 sasaqedile.
4: Ikhehle impela elidondolozelayo.
0: How? Yini bathi kwekuswe kwenze njani?
4: Hey angazi mathi ukuthi nami ngangengibuza ngumuntu oyidlulelayo kodwa angayiboni phela.
0: Ha. Hey.
4: Angibethe labanye mfuthu ngumkhasi ngwamtshana ngwahlabisa empazakazi kuyankomo.
0: Hey siyabonga siyabonga. Hey uyabona impela impela uthi wafika eGoli. Hey futhi uyabona yabona impela impela lento yokuqhamuka emakhaya ezinye izinto mangwazazi ngempela uyoqacela ngempela ngoba uthen uthwa ukuthi wayitshethe inhlanhla yakhe. Ew. Hayi asithola obunye khona la ukhozi sawona.
5: Ubona kanjani?
0: Yebo yebo njani?
5: Ah ngiyaphila. Ngiyakuzwa ukukhuluma ngendaba yokunathi umuntu waseLimpopo. Hayi ungathi ebusuku makathi asefaya abantu thina yomuntu ebesebenza naye.
0: Eh.
5: Hawu. Sathi masifika nje sasizokusho ukuthi sengakashaye nokushaya. Hawu. Uma sithi kudala kunathi esekhothe nokhozi. Sesa abantu nje sebefana nevasi ngathi yini ba. Ngaze ngibone izinto lezi. Hawu, sasayibuye la kanyola ukuthi sinyola khona sayibuye. Hayi, angithusa le ngathi yini, angaze ngibone ke into enje. Hayi, injwayelo nje yakhona, injwayelo nje khona. Akusanawa ngathi mbi, enye inkinga.
0: Bangcwatshiswa kwamakhosi, ngeke ngizwe kanjalo phela kuthi umuntu meyinkosi ufihlwa khona, utshalwa ebusuku.
5: Ye, bangcwatshiswa kwenkosi, umuntu impela laphaya nawo. Hayi, ukuthi mhlawumbe uzothola nje akusekho lutho nje, hawu, uzothola umndeni nje, yabona nje. Singathi manje wena uze nje uyabona hayi amanga ngathi awu angazi ngibona into enje
0: usungathi uzobona
5: singathi uzobona ngathi mina ngiyazi into eso ya ukhuluma nokayigabhakayi la ivela kancane le emumbe
0: siyabonga siyabonga kayigabhakayi
5: nazo ke
0: hey uyabona ke ziningi indaba ezophuma namhlanje la nami ngiyamangala ngimangala kanye nani njengoba nani mangala sikhuluma ke indaba ukuthi umlaleli yini le eyafika yakumangaza mhla ufika endaweni ekude mhlambe kwesinye isifundazwe noma kwelinye idolobha elikude le wathi mawufika wathi hey uyazi lento abayenza la ngiyayiqala ke mina lento le ngakithi ayenziwa sobuya ke siqhubeke nje sikhulube nawe uzosithumelana ke ne voice note lapha ke ngizwe ku 0791639874 0791639874 kanti ke futhi ungaphinde ke ushayele ucingo ku 0860002437 usitshele ukuthi yini le eyakwethusa
6: yenza zonke ikhathi kube inkumbulo ezimnandi ngeHonor 605G yakwa Vodacom yithola ngo 549 rand kuphela ngenyanga enyangeni ezingu 36 ku 1 gig red core unlimited plan yetu entsha kanye nama minutes angenamkhawulo yongeza u 149 rand kuphela ngenyanga uthole iHonor Pad X8B LTE eza nepeni ngaphezulu uthola iHonor earbuds clip ebiza u 1799 rand mahala itholakala esitolo na online kunemibandela feather together Vodacom
0: uma ukhosi FM

Hey, we are also mzilili loyo, lo mzwilili loyo, ufeluzwe nje ngempela uthi ya ingoma leke mnandi kakhulu ke kazakithi ithi ke ukhisi. Hey, lengoma ngayazini nini nje lengoma ngayazini nini lengoma kazakithi. Isamnandi ke namanje. Sikhathi ke njengamanje imzuzu ingamashumi amabili esele ngaphambi ke kubumbane ihora lesibili la emsakazweni wakho Khosi FM sikhuluma ngendaba ukuthi yini le eyakuthusa.